0: it ang microscope.
1: Mm.
0: Kay Bloka Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
0: ga-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
0: Oh. Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty sis or GP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: TTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: TTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: TTX 500. Mopali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kan tigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
6: tulo pod ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mopali sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinical Day of Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o sanawayon sa katilingban. Mutayig sa angay daigon. Kamanginip na isyu at kusabihin ng bayan. Follow de los Fablos.
13: Las 8 no Huaybe.
14: Mga suking tigpaminaw, dira? Sa ato mga suking tigpaminaw, kada mga angkol, mga tatay, nga wala ninyo puwarsa sa inyo hanga inyohang mga kargada dira no nga dili na jud mo barog kay tungod na sa inyohang pangidaron. So ato anang paligunon, ato anang pabarugon yung mga espada sa ato ang pagtumar niining ato ang epektibo kay nga produkto nga makatabang yun kaninyo para sa inyohang loving-loving kauban ng asawa kaning extend food supplement formin mga angkol mga tatay kaya ng usak ka round mahimo na jong tulo o pat o more. Yes, extend pag tumar mo sa kauran sa dili pa ang labing-labing kauban ang asawa.
13: Sige, kining produkto na to sa extend duguban pa ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center mapalit sa mga butika. Ang ilang klinika po na dira sa Barrick Building, Bigostilo Street, Barangay 3, Aning Ciudad sa San Carlos. And of course, mga kakifam, ihaton na po nato ni sa mga barangay sama diha sa kay Madam Erlinda Espania sa Medina Top sa View, Barangay Rizal. Napon kay Madam Gretchen Inderes sa Bonifacio, Barangay 5. Kay Madam Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon. Kay Nanay Pasita sa Tingasin diha sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Napon kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal. Kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malang sa Valle Hermoso. Okay? And good morning to Nanay Virgis Elgado na minaw ron aning orasa diha sa Barangay Takuling, Bacolod. And good morning also to Madam Julieta Cabatuan. Morning si Bri og Miss Pam. Nindot jud kaayo og tingog si Sir Randy ha. Sir Bri, kada Sunday jud na mi maminaw anak niya. Wow!
14: Yes, nindot jud kaayo.
13: Bita, no? Rini Boy Auditor, good morning also. Naminaw na to aning orasa ron. Basta na kapay i-shagit ni Akipay Pam. Go ahead.
14: Francisco Kanghagas, good morning Ma'am Pam. Sir Brian, I'm watching Barangay Guba, Valle Hermoso. Emily Cabalis Bini, good morning. Nabasa din mo, wala pa? Emeline Cabalis Bini, good morning King and Queen of all media. Pa-shout out ko sa ako ang ugaingan. Naminaw dere sa Sitio Pasil, Barangay Punao nga si Rosaria Guarena Solitario. Nalipay po na siya Sir Brian and Ma'am Pam kay nakadawat na siya gradyo gikan sa inyuha. Kay nangayo man yang bata wala na natabunan na ni Sir Boy. Kay nangayo man yang bata diri nga miaging bulan bulan bato kay nangayo diri sa inyuha Sir Brian. Salamat sa pagbasa King and Queen.
13: Ayun, daghang salamat kayo. Sige. Napay uban.
14: Aha, kani si John Nathaniel Ortega may buntag usab.
13: Si Francisco Abi naminaw ron aning orasa. Thank you kayo. Before ta sa to ang dakog dagkong mga balita dito sa National. Ato aning hisgutan mga ka-K5 si Senador Mark Villar, no, nga walay prinsipyo og nga tarong. Naalang ko ipakitang video mga ka-K5. Ablihi ang inyo mga cellphone diha, na? Kini mga pang segway raman gud na nate guning before ta mo go ahead dito sa ato ang mga mo proceed dito sa ato ang mga dagkong balitaan. Nate mga segway usa ginagmay kana. Nay grabiha na touch jud ani ang ko ang kasing-kasing K5 Pamba.
14: Ngayon.
13: Unya burag naka na feel jud nako ang gitawag nato nga pagpalangga, pagpangga. Sa usa ka magulang sa iyahang manghod kay Five Pam.
14: Yes.
13: Yang igsuon.
14: Grabe, ha? No?
13: Grabe. Ablihi dyan ninyo dira sa cellphone mga ka-K5 kay makita ninyo.
14: Lantawa ninyo ba?
13: I'm not sure kung asa ni sila dapit pero Ilonggo ni sila.
14: Mm-hmm.
13: The story of magsuon. No? Istorya sa magsuon.
14: Nagigugma ay nga magsuon.
13: Magsuon nga pito ka tuig, 7 years old ang magulang. Onya ang manghod burag naa sa 3 years old mga kakifay. Ang istorya manggod ani nga ang manghod na hospital. For 3 days nga wala ni siya or for 3 days nga naa sa hospital mao pa ang iyahang paggawas. No, kining manghod nga laki pod, ha? So, kay mi gawas man sa hospital gisugat sa pamilya ang bata onya ni uban ni ang magulang nga 7 years old kay Five Pam. Grabiha ni ba no?
14: Grabe ba?
13: Oh, pagkakita niya sa iyang manghod. Imagine mo kay Five Pam kung unsa ang iyang gisulti. Thank you, Lord.
14: Wow, grabe na. Ingan anak ka bata, pero grabe na guna-una.
13: Thank you, Lord. Unya, sabay hilak.
14: Lalo,
13: yan. Unya, gakos sa iyang manghod nga 3 years old.
14: Kanang mga gakos na yung abort na yung pagkahugota ba?
13: Oh. Grabe ako, nagbatsyag yung kubaling ko kanindot ani no? Maging ani.
14: Ingan anak, ang tatanan no? Magsuon ba?
13: Misag bata pa, may naana sila na na sinati kung unsa ka importante ang gitawag nga pamilya ug igsuon.
14: Yes, correct.
13: Oo, hinaot unta nga dili mo usab ning bataa hantod pagdako.
14: Unta.
13: No, and then ma-appreciate siya sa iyang manghod kay Five Pam.
14: Correct.
13: Sige. Atong ipadungo God kay nindot kayo sa feelings ba? Kung ikaw guru ang ginikanan ani, balulang kung unsa imo reaction, murag
14: lipay kayo.
13: Lipay ka pero gatulo imong luha.
14: Mm.
13: Oh, what a kind of
14: yes, K5 Ray, okay na.
15: Idlaw-idlawgit kayo, Ray. Oh, hagliwat kayo, Ray. Oh, wow. Kiss pa kayo, Ray. Thank you. Great, thank you, Lord. Idlaw-idlawgit kayo, Ri. Oh, hagliwat kayo, Ri. Oh, wow. Kiss pa kayo, Ri. Thank you.
14: Yes, K5 Bright. Okay na, grabe.
13: Ah, diba? Inyong na dunggan. Pagkakita niya sa iyang manghod, oh thank you Lord, gakos da yun ba?
14: Mm. Oh, kaya mga gakos, mga murag na adyoy, dako kay kayong kalipay ba no? Nga, iya, hugot kay yung pagkakos nga to sa iyang manghod.
13: Grabe haligi. Pagkakita na ko lagi, wala na ko, wala ko ni undang sa iglan to, kung iusab-usab kay Five Pam. Kung iusab-usab kay makatandog jod sa ato ang tagipusoon sa tuang kasing-kasing, ang gibuhat aning magulang. Grabe no? Onya giingnan sa siyang inahan nga kinang kiss pa gakos pa na iya pong gibuhat oy walay pagduha-duha ning bataa.
14: Grabe. No? Kuan jud siya kay February, murag dako gyud kana siyang pagpalangga sa iyang igsuon. Siguro basig si duha ra ni sila no.
13: Posible.
14: Yeah, siya magulang.
13: Gihulat gyud jaw, gihulat gyud daw kuno niya ni. Na makagawas. Onya sige siyang pangutana lagi ka kumusta na ing ani ing ana.
14: Grabe.
13: What a nice, no? What a nice
14: what
13: talaga.
14: What a nice talaga. Dapat, unta tanan. Unta tanan, no? Magsuon, magingon, ana.
13: Hay, buntag pa, buragi ko, ana.
14: Buntag pa itong mga kasing-kasing.
13: Oh, grabe yung kihalok-halok niyo ba, no? Na, grabe. Luhod-luhod yun siya, gakos-gakos. Ang pag-ingon, yun niya, kifay pa nga, oh, thank you, Lord. Lord. Ano? Thank you, Lord. Wala takabaloon sa feeling niya na thank you siya kay nakitaan niya na thank you siya kay nakagawas na or na okay na iyang manghod nga gikag hospital. Anak ba no? Anyways, sige, last 8:18 at least this morning, natay ma-inspire nga maigsuon nato nga ing ana kanindot ang feeling if kamo nga mga magsuon may mga ing ana nga mga manner or behavior or attitude with your igsuon kay Five Pam.
14: Yes, unta inana tanan mo makakuha sa leksyon ba nga dapat ang magsuon magtrabangay maghigugmaay.
13: Hinoon bata pa sila pero may mga changes na pero I'm sure ang iyang action nga gibuhat karon madala jud nila pagdako kay Five Pam. Last 8:19 na tong oras mga ka K5. Unsa ang mga hitabo gahapon didto sa National? Istorya Nasyonal, pasagdi lang usa diha ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay ma-appeal jud na ron, no? If I Pam tell us about Senador Mark Villar, no? Kay si Senador Mark Villar, given naman jud na mga ka K5 nga kini siya member of minority block diha sa Senado. Because nga identified naman yun sila nga magsuon ni Camille Villar nga Sara Duterte kuan ni sila political party kay Five Pam. Since before na? And si Camille Villar, ang nag-endorse aninya during the kampanya time, mao si Vice President Sara Duterte mismo.
14: Mm.
13: Sara Duterte is endorsing Camille Villar for senador. Na? And then, ang mga Villar and mga Duterte before, medyo okay lang, pero may gamay dyan silang gitawag na itong affiliation, mga kaki-5. May good relationship, mga kaki-5. Si Manny Villar, Cynthia Villar, o kinsa pa diha. Now, kay mo nag-graduate naman sa pagkasenador ning mga ginikanan, o ning puli ni, ang mga kabataan. That in fact, during the time of former President Rodrigo Duterte, ang nahimong secretary sa Department of the Public Works and Highways or DPWH, mauni si Senador Mark Villar, nga gi-appoint ni former President Rodrigo Duterte.
14: Mm.
13: In short, naadyod sila'y nindot kaayong relationship kay Five Pam above all. Kay kung ikaw usa ka presidente, di jud ka mo appoint og tawo nga dili ni mo trusted at all cost kay Five Pam.
14: Yes.
13: Di ba? Di jud ka mo hatag og salig ni mo nga butangan ni mo og secretary diha nga dili ni mo trusted all the way as a secretary and you are the president of the Philippines. Na?
14: Mm.
13: Dili basta-basta.
14: So
13: meaning, grabe ang ilahang closeness and matawag na to, grabe ang kaligon, ang ilahang relationship, mga kaki-5. So may abot ang panahon nga nahuman ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, so tanan nga mga cabinet secretaries niya, matangtang pod na because mga appointed ra sila. So kining si Senador Mark Villar, pagkahuman sa iyang term as secretary sa DPWH, ang plan na niadto kay dagan dahayon og senador. Mao jud ang mga plano.
14: Mao jud.
13: Kung gusto nimo nga mo ka senador ka, mas nindot nga ma-appoint ka sa mga dagko nga mga departamento sa gobyerno kay para makit-an ka kay Five Pam. Na dili pareho aning attorney Harold Respicio nga nanghimo may tawag koan kinang skandalo.
14: Dahil ako nag-viral na noon.
13: Viral noon, negative ba? Ang mga Villar, known as, nga may mga proyekto na sila nga dagko kaayo nga involved usahay sa ingon nato dili nindot nga, koan ba, serbisyo.
14: Mm.
13: Pero gibuto mang gihapon.
14: Correct. Ambot, nga no po na, oy.
13: Na. Pinoy.
14: Pinoy.
13: Pinoy tayo.
14: Madala rin po ka na yung pungusahay. Mga ubang mga Pinoy, madala rin po rin taong taan yung mga saad-saad, nga pirmi nilang mga pakyas, mga istorya
13: kilay, nga. Kilay-kilay.
14: Kana. Tama.
13: Now, karon, syempre, daog si Mark Villar for his second term and first term si Camille Villar.
14: Hmm.
13: Ano ba kaingon ta nga kini mga tawhana walay mga delikadesa. I am sorry. Ngano na sulti man nato? Na nagudra imong igsuon nganong padagan pa jud ka di ka kahulat?
14: Dapat ay kung kumbaga ilahaon na lang tanan no.
13: Oh. May pata mga gagmayng tao kay Five Pam kay kini mga sa ilalom ta na apatay mga delikadesa.
14: Yes, correct ka diyan.
13: Oh. Mga simpleng tao pareho nato ba kasabot pata.
14: Mm.
13: Na. Kaya sa prangka nga istorya, kung ikaw nakasabot ka nga, na naman kong igsuon diha, di lang ko sa ako buapil, negosyo lang sa ako, naghan naman kaming kwarta. Naghan sapi. Mm. So, duha na sila. Okay. So, because nga si Camille gi-endorse ni Sara and Mark Villar, a former secretary of DPWH under former President Rodrigo Duterte, automatic na siya nga dito dyan na sila sa minority block kay Five Pam.
14: Yes, adto dyan.
13: Adto dyan na sila. Okay. So, nagkabuhol-buhol ang Senado. Sa prangka nga istorya, ang mga senador, ang senado karon maoy nagpagubot ug dungag sa Pilipinas, sa gobyerno to sa Pilipinas.
14: Correct, wala namang julain, sila namang ginadila.
13: Oh, sige, inaway diha sila ni Cayetano, mga Cayetano diha, magsuon po, utro, tulpo, magsuon, utro. Oh, mga walay delikadesa. Oh. So, grabe na ang bakbakanay nila diha.
14: Sige, inaway niya yung mga personal ng mga interest ba?
13: Karon kay pag-abot sa panahon nga na ay impeachment trial, baloon sa nahitabo mga ka-K5 nga gahapon ni ambak naman jud tinud-anay sa perimeter fence kumbaga ni ambak over the backod na jud si Mark Villar for the reason we don't know at all. Pero naako na rason ni K5 Pam abi. Tell us about the ambak-ambak ni Villar.
14: So, kagahapong adlawa kay Fibray, si Mark Villar, official yun siya ni ambak dito sa majority, no? Ang iyang pag-ambak, kadunga ni ining pagpili niya, kay kagahapong adlawa god, aduna po yung plenary session nga gipahigayon dito sa Senado.
13: Aha.
14: Unya, aduna ni siya sa wala pa siya mibalhin, gipili na ni siya isip chairman sa Senate Committee on Public Works kagahapon.
13: Okay.
14: Kumbaga, kagahapong adlaw adungan sa iyang pagbalhin, aduna ni siya duha ka dagko nga pwesto dito sa Senado, chairman na Senate Committee on Public Works. Og kaning usa, miyembro sa Commission on Appointments. So mao ni ang nakuha nga pwesto kagahapon. Pero ang kaning pag-ambak ni Villar kay Fibray, giklaro naman ni Zubir nga wala gyud siya gipugos dito.
13: Okay.
14: Unya kaniya
13: kinsabay manugid oy.
14: Alay manugid oy. Wala kaugalingon ni kaugalingon ta gyud ni desisyon ni Villar.
13: Okay.
14: Nga mobalhin siya dito, pero ang iyang pagbalhin wala joy kalabutan, wala joy kalambigitan ni ini ang impeachment trial matod pa ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri kay Fibray.
13: Ay buanga me. Okay.
14: Oh, di ba? Di ba no kay bag-o naman to ang voting threshold sa impeachment. No? Nga
13: okay.
14: Di ba kay imbes 16 nahimo na ning 14. So sa sukadibalhin si Villar kagahapon, ang miyembro sa majority nahimo na noong 14.
13: Okay.
14: O niya ang iyang biyaan nga iyang grupo ang minority block nagpabili na lang nga pulo kay Fibray.
13: Okay, pulo na lang jud sila.
14: Pulo na lang jud.
13: O niya ang present diha ang, unom na lang kay wala man ang upat.
14: Ang present. Mao jud. So mao ni gingon ni Zubiri nga ang kaning pagbalhin ni Villar, wala jud kalabutan sa impeachment trial. O giyahara jud ning kaugalingong kabuboton, walay naitabong pagpamugos ni ini kay Fibray.
13: Sulti eh.
14: Naganay tingog si Kuandra, si Zubiri, katong imong gi-send.
13: Ato nang dungagan kay Fibpam, no? So, ang threshold, atong ni Aging Simana, usana ni si Villar, nganing buto og pabor.
14: Oo.
13: Na, di ba? Ning buto na ni siyang pabor nga ang threshold from 16 two-third from 24 senador himoong mahimo na siyang 14 mga ka-K5 kay giingon diri nga wala lagi ang upat ka mga senador.
14: Yes.
13: So mo based na sila ang number sa threshold mga ka-K5 sa naang present nga mga senador sa gipahigayon or ginapahigayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ang absent good ani mga ka-K5 upat ka buok. Una, ang hiding myself. Hiding myself pa.
14: Sana on hiding myself.
13: Si Senado. Nag-hide-hide man ni karon.
14: Oh,
13: si
14: balog asa na siguro ron.
13: Ronald Bato de la Rosa. Og asa na ni siya ron. Ikadua, si Senador Loren Ligarda nga naay medical nga gihatagan og atensyon dito sa ubang nasod karon. Ikatulo, si Senador Marcolita. Nalimot ako sa ngalan ni Senador Marcolita.
14: Rodante, Rodante.
13: Nalimot ako. Rodante. Wala absent naman God. Onya si Senador Jinggoy Estrada. Akin, hindi na ko malimot ano kay katulo naman ni Mapriso, no? Sa corruption. So kining upat mga ka-K5 nga wala na diha ga-attend kay naay mga kaugalingong balo si tawag ani nila oy kaugalingong mga
14: kaugalingon nga gipang atubang sa kinabuhi tagsa-tagsa ka responsibilidad.
13: correct may mga task ni sila nga lahi. So 20 na lang jud ang pirmi nga present diha sa impeachment trial, ang uban absent pa pod. Aron nga makuha jud ang conviction, na wala naman tay alang di pa man di na maingon ani nga dili conviction ni kay gipamove an gani from 16 mahimong 14. 2/3 of 20 senador nga present diha sa impeachment trial na. So usa ni si Mark Villar og di ko masayop kay 5 pam nganing buto pabor ani, di ba, K5 Pam?
14: Yes, usa to siya nga ni buto pabor dito. Pero gay, klaro man to ni Senador Gatchalian nga base ra pud to sa kuan. Ay ara pud tong kabubuton dito. Wala pa to siya ni balin ato sa pagbuto kay Five Brian, nagpabilin pa to siya sa minority block.
13: Nagpabilin siya nga wala kuan gud sa Senado kay Five Pam, sa konseho or sa barangay council. Wala man na sa majority or minority ang pagbuto.
14: Bitaw, bisag asa ra ka.
13: Yes, bisag asa ra ka. Wala na yung problema, bisag majority ka pa diha. Mag-ingon kag majority, God, kumbaga, murag tawo ka sa administrasyon, ang minority, kontra ka sa administrasyon. Murag yung anak nga type, God. Pero wala na dira, gipugos, kung asa ka mo buto, depende na sa imuhang wisdom. Nakadepende na sa imong cooling diha kung asa ka mo buto. Pero, pretty sure nga ang pag-imuhang pagka-majority or minority, advantage yun na sa grupo nga, syempre, majority na gug ka, syempre, mulaban yun ka dito sa imong kauban.
14: Maojod.
13: Diba? Di na ta buangon, good aning mga style, good?
14: Kanabitang murag ka ng mga, sarili sila, murag ka ng mga langaw o pulag lubot, mabisig, asa na mo, lukso.
13: Na, mauna diha. So karon, di ato ananing buto ni si Mark Villar. Aron nga ma-secure ang ihang kaugalingon, aning ambak na lang siya tinod anay nga majority na siya. Majority na siya.
14: Nageto ni ingon.
13: Ang pinakarason, ang pinakaglantaw na to diri. Murag wala na jud sila'y kuano, tadlong principle sa ilang kinabuhi ba kini magsuon nga Villar.
14: Wala na jud kay Bray, kay di man sila kabalo mo barog jud sa ilang prinsipyo dira.
13: Correct. Tinod, maingon ta nga lahi-lahi man sila og batasan kay bisang magigsuon na sila. Lahi man po tong huna-huna ni Mark Villar, lahi man po din kay Camille. Pero halata niya jud kaayo ay Clarix na kaayo jud yung ikining hampang nila sa politika aron di magkaladaot ba.
14: May unta ka, ambot og musunod ba ni ang igsuon kay si Camille Villar?
13: Dili na. Kaya ang ilang ibuhat ani sa ato ang paglantaw lang kay 5 Pam, o di lang ato adaghan kaayo, aron nga matunga, dili maay masuko ang administrasyon, nga abson ang ilang pamilya sa mga alleged nga mga kasukaso.
14: Yes. Samo talaga ito bang nasilag kaso ron?
13: Yes. O niya, si Camille Villar mo pabili na diha kay just in case nga si Sara Duterte maay mo presidente sa 2028 or tawo po ni Sara nga si Baste ang ilahang push karon just in case man jud. Naa si Camille nagpabilin diha, so di po basta-basta sila mahilamtan.
14: Dili kay lagot subaga. Right jud kay no kay kabalugi sila kung saan pagbalanse ba.
13: Pero nakita naman na ni Marcos og ni Sara ang ilang dulang duha. Nakita naman na galing kay si Marcos need po niya kina o dawaton na po na niya.
14: Ana na lang jud. Dawaton na lang.
13: Kinsa bay tao di mo dawat o tagaan ka grasya sa amin. Di ba?
14: Yes.
13: So karon pag ingani ang setup mga ka K5, karon pa sumpayan na to niha, atong paminawon diri, paminawan, what is the right term of this? Paminawon or paminawan?
14: Paminawon.
13: Paminawon. Atong paminawon or paminawan si Senador Mig Zubiri mga ka K5 sa iyahang comprehension and explanation about the over the bacon of Senator Mark Villar from minority to majority, mga ka-K-5.
16: Thank you, sir. Yung paglipat ng San Mark, some people are thinking that it's because para makabuo na kayo ng numero for the voting and impeachment trial. Is that something, does it have something to do with that?
17: No, not at all. You know, Senator Mark has always been with the majority anyways from the very beginning. When we started, kalilipat lang niya sa minority, but you know, we had a heart-to-heart discussion with Senator Mark. Gusto niya talagang magtrabaho. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho, makaikot, and be a productive member of the Senate. So, this for me is just welcoming back a member of the majority once again. And he's raring to go. As a matter of fact, kausap namin siya kanina, ang dami niya mga panukalang gustong ipasa, ang dami niyang gustong magkaroon po siya ng consensus building sa buong bansa at gagawa daw siya ng maraming mga pag-iikot sa iba't ibang parte naman sa dito sa mga committees na hinahawak na po na
16: yun. Can you say it has nothing to do with
17: nothing to do whatsoever.
16: With 14 or 16 votes for conviction?
17: No, no, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
16: Sir,
17: evidence presented.
16: Hiningi ba niya yung Committee on Public Works at saka isang seat sa CA na ginibap niya?
17: Ay, yung sa CA, ginibap po talaga siya para sa kanya yan. So, alam mo naman ako, mabait ako na team player. So, I said na at least to welcome the member back to the majority, I gave up my position in the CA for Senator Mark Villar. Dito naman sa committee, si Senator Soto na mismo nagsabi na masyado na sa maraming trabaho dahil siya chairman ng Committee on National Defense, chairman of Ethics, Senate President Pro Tem. So sabi niya, ibigay na natin kay Senator Mark. Dating committee ni Senator Mark po yan.
16: Kailan nag-start yung negotiation for Senator Mark to be back to majority?
17: Oh, I don't know. That's not my... We did not negotiate.
14: Pero sa threshold voting... Sir,
17: pero
14: sa voting threshold...
17: Dalin nyo na ako.
16: Pero sir, yung sa voting kasi ng threshold, bumoto na rin siya in favor.
17: Oh, that's...
16: With the majority rin yun.
17: We had nothing to do with that. That's a conscience vote yan. Conscience vote. Sarili niya yan. We have nothing to do with it.
16: Sir, sariling decision niya, yung paglipat sa majority, hindi kinumbinse or may mga negosasyon.
17: Wala. Sariling, ano niya.
16: Siya po nag-reach out sa inyo, sir.
17: Siya nakiusap sa amin na sama na lang siya sa, he wants to join the majority to be more productive and so, we welcome them. No politics involved.
16: Napipigilan ba siyang magtrabaho nung nasa minority siya? Hindi siya nakapagtrabaho ng maayos?
17: Hindi ko mas... Siya na lang kausapin.
16: Pero sir, last na lang. Sir, after Senator Mark, may isa pa daw na pwedeng lumipat sa majority from the minority. They have same...
17: They're all welcome. All the members of the minority are welcome to join the majority.
16: Pero may ganun nga po.
17: All are welcome.
16: May susunod pa kay Senator Mark.
17: Hindi ko alam.
14: Sir, nasa ibang bansa daw yung...
16: Nilipat.
14: Nabalik.
17: Pag bumalik, sir. Usapin natin ambassador.
14: Thank you, sir.
17: Thank you,
14: for price.
16: Sir, yung paglipat ng...
13: Okay. So, about to ang...
14: Pahayag.
13: Binakak.
14: No politics involved.
13: No politics involved. Gusto yan ni Senador Mark Villar. Ang yahang pag-transfer from minority to majority.
14: Para mahimong produktibo. Productive.
13: Mahimong produktibo ang Senado. O, nakadumdum na mo, Ana?
14: Sure.
13: Nakadumdum na di. Ay mo nga, kinanglan maging produktibo mo. Kay karon na ba ang Senado? Burag pinaka-pulpul ron nga set up mga ka-K5. I'm sorry.
14: Bitaw, oy, ambot.
13: Oh. So, grabe to. Gipangutana siya sa media. Una nga pangutana to. May connection ba ni sa conviction aron nga maabot ang threshold nga 14 to 16 numbers? Ana siya, wala. Has nothing to do about the impeachment trial. Ikaduwa nga pangutana, kiniba na ay mga negotiations prior of the pag-transfer ni Mark Villar. So wala negotiations. Sariling gusto niya yan.
14: Sariling
13: no?
14: Gusto niya. Para maging produktibo.
13: Manugid ba itong kawatan nga nangawat siya kung wala man ay nagsakpan sa kamot niya?
14: Di, good boss, manugid. Denied si DMX.
13: Okay. Aha, ana na siya. So, gihatag niya ang mga komitiba like sa kining brag sa DPWH.
14: Oh, pwesto gihatag ni Zubi gihatag ni Zubiri ang iyang pwesto nga commission on appointment.
13: Okay.
14: Dayon gihatag usab ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III ang iyang posisyon isip pangulo sa Committee on Public Works para kay Villar.
13: Public Works. Oo. Oh. So pang DPWH na kay familiar sa diha dira sa gikan.
14: Yes, na siya mga idea dira.
13: So anak na mga ka K5, wala lagi labot ang conviction ni Sarah according nila. Basta ha.
14: Sure po na, sure?
13: Sure mo ha? Wala eh, grabe na nga pag-into na sa aton eh.
14: Grabe. Ha, abi nila dili na to masabtan bala?
13: Oh, abi nila do hay na Diyos ko.
14: Oy, labot sa conviction.
13: Ingon ni Sir Boy ganiha ko lang basahon usab no.
14: Sige.
13: Og ba recall nimo ako giingon before nga bisag himuon pang 16 gyud ang mo vote nga senator judges sa impeachment na ay 3 ka mga senador nga mangambak sa pikas nga balay tan-awa sir. Naana duha to si Villar og Ligarda bali 50 na og 1 na lang kulang para makompleto ang 16 para iwas pusoy kung i-reverse man sa SC ila desisyon sa threshold sa Senate judges na. Pero mabasa naman jud Sir Boy no atong ni Agi pa mabasa naman jud nato murag di naman jud matago ang mga style.
14: Yes.
13: Actually, pwede na sila ron ka kuan, pwede na sila ron ka judge ni kuan, kahusga ni Sarah, gihulat-hulat na lang ni nila nga makompleto ang GC size.
14: Ana jud.
13: Kay kung makompleto nila ang GC size, K5 PAM. Dili na questionable kayong dako, no? Kay kung ilang sundon to ang 2/3 nga 14 sa 20 ka mga senador,
14: questionable.
13: Questionable siya pag abot dito sa Supreme Court, basig ibasura ra dayon. Thank you ang impeachment trial.
14: Na. Sumod na nang kuan jud sila dira, naningkamot din sila, nangita gyud sila mga pamaagi nga para gyud makompleto ang 16.
13: Kulang na lang duha. Unsa ang gibuhat? Gidagdagan, gipagawasan og warrant of arrest si Leandro Leviste. Leviste, anak ni Senador Lorin Ligarda. Aron nga ma-force si Ligarda.
14: Nga muuli
13: onya, muuli silang duha onya mo transfer sa majority.
14: Grabe no. Breta jud. Nabasa na madaan.
13: Sila buhaton pa lang kita nasa utok na nato, char.
14: Char. Tinuod man.
13: Pero di ta sure ha, di pa ta sure ha. Mga
14: pero kalabanan actually, bisi mo mga hulungi mo mga bana-bana na kuan biya. Hitabo biya.
13: Adili kay ko ano na to amo po nang gitan-aw na to ang scenario kay 5 Pamba.
14: Mao jud.
13: Bisag kining mga igsuo na to nga namino aning orasa ron nabasa na nila.
14: Nabasa
13: ganing
14: na. Ganing
13: wala last live video nga pareho na to nga makasulti sa microphone nga privilege. Sila kabalo na sila makit-an na nila nay uban nga wala ideya nga nagtango-tango gani ron tama ning ilahang duwa no. Ana. Pero mostly kay 5 Pamba. May ideya na ni mga igsuon nato na yes. Kini mga kadramahan tanan-tanan.
14: Maklaro namang pugod.
13: Ang mga Pinoy K5 PAM, purti na lang bansaya, mga chismoso, biyata. Siya man ka?
14: Yes. Sa pag-ingon pa daan ni Mig Zubiri nga, way labot sa impeachment, morag dili katuohan.
13: Si Senador Mig Zubiri, pangutan-on sa mga vital nga mga pangutana, burag mudaga na, di na mong mutubag. Wala. Ay, hindi mo tauhan na. Pero kung sila'y manihanlan, umidya, masuko, umidya, di maabot.
14: Namaw na.
13: Una karong media na sa atbang nila, burag mudagan o palayo, kay mga vital nga mga questions diha, burag di nila matubag.
14: Di nila matubag, no?
13: Muingon na gid nga wala ko ideya pero murag mo daga na siya palayo daga na kay mga alibis
14: Basically istorya pang media murag mulakaw naman siya
13: may kog election kaya ang media pirmi ipatawag sama
14: correct
13: pero karon murag mo daga na
14: tanawa ra
13: So kinsa ang dason nga mo ambak
14: kinsa siguro
13: dako kayo ang chance nga mo ambak mga ka K5 si Senador Lorin Ligarda
14: dako jud.
13: Dako kayo na, dako kayo yung chance mo ambak na. Mauto nga si Congressman Leandro Leviste mga ka K5, giunahan na daan og warrant of arrest. O galing, gitubag po sila, ang maliit na bagay na yan, 72,000 lang yan. Onya, giingon po sa Department of Justice kay kining kinsa to ni insulting fugitive ni siya. Gikabig na siyang fugitive ang DILG na pod. Ha? Kinsa to ni insulte? Nalimot na ko?
14: Limot po ko.
13: So, ingon sa Department of Justice, no. Dili na siya fugitive kay in the first place, warrant of arrest pa malana siya. Unya, pwede pa po siya kapiyansa. Pag uli di, piyansa rin siya, gawas na yun siya.
14: Oh, piyansa niya. Murag kuanta na niya, pang snack sa plate na niya, si 52,000 pesos ra. Ay, kabalong ko kay Firebry. Si Kuan ang naingon si National Bureau of Investigation, Director si Melvin Matibag.
13: Otro po ni.
14: Otro po na. Marag po, gante. Nakaligin mong uncle ba?
13: Musinador man po ni God, mauna gagawas-gawas na.
14: Okay, para madunggan po siya sa mga kwan ba? Makitaan po siya sa katauhan.
13: Onya, ingon na yun, ipa-interpol na yun. Eh, di man siya, dili pa man siya fugitive, gani. Ganong ikuan naman, grabihan.
14: Ang imo bang uncle God ato, si Kuan, si DILG Rimulya.
13: Grabiha po ni sila. Ay, brag.
14: Paspas kayo sila, Kifibre, no?
13: Oo, brag. Gusto ho nila ligi. Kay ganun man, by November, Kifibre, pam. Dapat naana sila yung desisyon against Vice President Sara Duterte.
14: Kaya hapit na biya ay.
13: Hapit-hapit na. That's why nga ila po ning paspason sa pagpugos sa mga senador nga mo ambak na diha, transfer na mo diri so that we can make our decision nga si Vice President Sara Duterte makonvict na ni siya because if dili gani makonvict on 2028 presidential elections, Sara will win K5 Pam.
14: Yes. Bisig kong saon, oy. Bisig kong saon. Budaog dyan siya.
13: Budaog K5 Pam.
14: Kusgan magod siya, God.
13: Why labot kusgan? Murag, murag, kaluluoy siya ron.
14: Yes, murag ang mga tao ron K5 Pam, no? Murag, mas naluoy niya karon.
13: Yes.
14: Kumbaga, mubawi sila sa 2028. So.
13: Yes.
14: Murag ni kusog ay ang puwersa, oo.
13: Oh, kining ibuhat karon sa administrasyon nga pag-investigate about alleged nga mga unexplained nga mga wealth ni Sara. Kining giingon nga inciting to sedition against the president, wife, and the cousin of the president. Plus, ang ingon nga misuse of confidential funds. Okay, jud na. Okay, jud na, K5 Pam.
14: Okay, jud kayo.
13: Kay may naaman, Joy, mga, imagine mo, may mga piatos, may mga ang-ani. Pero ma-explain man to sa kampo ni Sara, siya confidential nga eh. So that's why, butangan nato na dirag mga code name sa mga tao nga nagdawat aning kwartaha nga mo'y gigamit na to as a intel.
14: Yes.
13: Diba, Kipay Pam?
14: Oh.
13: Diba ang mga police gani karon kung na sila'y madakpan nga mga suspect sa pagpatay? Ang blatter entry, mabutang na dirag nga alias Dudong, alias McCoy, alias na ani, walay ngalan nga kumpleto na. Wa kay siyempre respeto na sa mga tao nga bisag suspect na sila, victim na sila, dapat ang privacy, let us respect the privacy of those people nga involved any kind of crimen kay Five Pam. Oo. So mauna siya ang privacy nga ginatawag. That's why according to the camp of Sara Duterte, we use that kay nga naman intel gani mo. Intelligence gani mo dapat sikreto mana ilang pagpasabot po diha.
14: Sikreto raon ta na dapat.
13: Kung nasobrahan naman po ngano mga piatos mabutang
14: mga piatos sa patong mga ubad pagdagahan mga pangalan ba nga mga pagkaot.
13: Nagaraya awlay
14: ballot. Kay engineer ka una ora din sa ballot.
13: Ballot ubito no. Diba? So, diskarte na eh. So, tanan, mga ka-K5, may mga rason. No? May mga rason.
14: Nga, dapat dyan siyang tukion. Kaya
13: mapasangin lang na to si Sara nga ng ngauti sa kabanda gobyerno. Nga, si Sara Raba.
14: Ay,
13: nga, si Marcos Raba.
14: Oh.
13: Oh, kadaghan na nangauti sa Pilipinas. Oy.
14: Milom-milom rin ang ubandera, pero daghan na kayo nagnakuot.
13: Nangauti, ganing mga barangay kapitan
14: kana,
13: lang, ginapang
14: kana.
13: Mga spwisto.
14: Kana, kana.
13: Nadagko.
14: Ganahan ko ato, ganahan ko na.
13: Mugay, kamugani na. Ay, may kamukwarta na.
14: What, John?
13: Prinda ka mo to. Prinda
14: ka mo sa... Magpangawat.
13: Na ORCR, titulo og yuta niyo, balay diha sa Ishaling Finance Corporation. Ganawat po sila mo finance og sakinan og balay kung gusto ninyo nga mamalit nga kulang inyong income mga ka-K5 or inyuhang puhunan. si Isling Finance Corporation Motabang Jod Ninyo diha mga kakifay.
14: Ayun.
13: Adto lang mo dito sila opisina na sila sa may Atbang sa Emerald na sila dira dapita sa Kuan Center Mall.
14: Center Mall. Ah, nalamagkas Australia god.
13: Oh, pangita lang dira si Sir Celso Kabatuan Jr. ang matchong tao mga kakipay. Niya guwapo pa jud. Kipay pam si Tatay Irving tirahan na bin.
14: Yes, Tatay Irving. Mga kakifive, nagaguba naman yung mga sakyanan. Kaya mga sakyanan yung mga kagang-kagang na saba na kayo mudagan. Yaka na mga plaka nila nga nagaguba na kung saan pa na nila mga parts sa inyong mga sakyanan nga di na masabtan ang namong. Dalaan na dito sa Katatay Irving kay makuan dyan mo dito. Masatisfied dyan mo sa trabaho dito sa Katatay Irving o to repair shop kay gawas nga barato paspas pagigay yung trabaho pulido. Malipayon lagi ka dili ka masayangan sa imuhang bayad. So, dahil ana dito kay pagsunod ana batik kay nawong pag gawas ikaw na ibatik nawi mo sa kanan pero tinang gwapuha. Alright, si Tatay Irving Otterper Sharp na himutang sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2 ning Dagpayan San Carlos mga kaki 5. Daplin ragyo na siya sa kalsada kaki 5 Bray.
13: Okay. Ayos, no? Grabe ha, oh.
14: Samay.
13: Okay. Ingon ni Sir Boy no Fabli sa time bitaw ni Digong Sir. Ambak-ambak man po ito, maobitaw nga na-close ang ABS-CBN o na-preso si Dilima. Bitaw, no? Bitaw. Oh, basta. Daghan kayong mga gubot kayo. According to Janet Dakda Kabugwas, good AM Sir Brian Mampam, ang mga Villar mao na mo, mga Villar mo daog jod na ikaw ba'y sa aran o house anlat?
14: Oh, bitaw. Buto juga eh.
13: Bitaw, no? Grabe ya. So, atong paabuton kung unsa ang verdict ani ni Vice President Sara Duterte. Sa tinod anay lang, yahan na ning gipreparar si Davao City
14: Mayor Basti.
13: Basti Duterte.
14: Kaya maubi ganahan siya ang inahan na bapod.
13: Oh, pero murag ato alang ni lisod-lisod si Basti, no?
14: Lahi magud sila duha. Si VP Sara lahi kontra ni Mayor.
13: Nganong ako po sa part ni Duterte, no? Mga bright kay ni sa Lucky 5 Pam, ato alantaw-lantaw naman ni ato, ano, mga, kung ano ba? Apil-apil lang ba, no?
14: Minaritis. Oh,
13: minaritis ro ba? Nganong ato adyong pugson si Basti nga bugat? Bugat sa tawo. Kung si Basti mo inkwentro ni Madam Leni Robredo, di, lisur-lisuran siyang Leni.
14: Mas likon man dyan si Robredo.
13: Pero kung mangita sila ubang tawo diha, bisag dili lang Duterte ang apelyido, pero ilang tawo gyapon. Like for example, ano? Wala na koy makita ang uban. Sorry. Kita mo.
14: Wala na ilain.
13: Wala na ilain kay si Kuan, si Senador Christopher Bongo. Murag naluya man yung pangalan.
14: Murag namingaw, no?
13: Namingaw siya. Kay kining iyang pagka-playing safe mga kakifay, mo na yung nagdalagdaot niya.
14: Oh, lumilom ra siya dira.
13: Oh, nganong nagdalagdaot? Wala na ganahin niya ang mga Duterte pod nga mga supporters. Kay burag di ni mo siya makitaan nga manikasog pod ba?
14: Oh, burag dili ni mo siya makitaan nga nakigbatok yun siya, no?
13: Na, usa na sa rason. So kung siya ang mo presidente so far, burag lisod-lisod pod.
14: Lisod.
13: Oh. So medyo pigado pod no. Ingon ni Gary Yot Ostares diri, amo gani hambal nga paldo si boss kay daghan malita. Ingon ni Sir Boy no Pablo sa personal appearance pa lang ni Basti sir negative na kaayo sir. Mauna ligi sir. Nga medyo bugat na no? Bugat ang pangalan ni Basti sa publiko. Yes, may mga tawo dyan sila, pero murag lisod-lisuran dyan sila pag si Basti, no? Lahi dyan si Sara.
14: Lahi.
13: Kaya kung si Sara mo padagan, bisag makita na to nga usahay, siyempre di man ta perfect, K-5 Pam, may mga kuan man dyan. Kinsay mo bangga ni Sara mga ka-K5 mo, balitok man dyan, K-5 Pam, kinaklaro man dyan kayo.
14: Balitok, oy. Oh, murag di ka si panagang, oy.
13: Oh, si Lini, kusog-kusog si Lini.
14: Oh.
13: Pero once mo bangga siyang Sara, kung makadaog man yun sang Sara, pero anyways, bisag one vote riyang labaw, pero daog man sa Japon. Pero lisod-lisod lagi. Oh, Ingon din ni Diwata Overload, disappoint na supporters ni Lenny tungod sa courtesy call sa Israel nga kang Lenny. Ay, di ay, ana na ito. Pero nag-ingon man jud si Lenny Robredo nga di jud siya mo padagan.
14: Ah, di jud siya. Uy, siguro bi po.
13: Galing kay layo pa tong 2028, oy.
14: Ah, layo. Pwede, dagan pa kayo kag mga agianan, maagian.
13: Kausaban? Dagan pa kausaban kay 5 Pang.
14: Sakto.
13: O niya, ning pahamot ba ni Mayo si Senador Risa Hontivero? So niya, purti mabugata pong Risa, oy.
14: Di ba nalagpasan?
13: Oh. Bitaw, burag walay sit mga tulfo, wala na pong kaganahe po nila.
14: Oh, wala, wala, wala na. Mawala ka dahil si Robredo, ray ligon, ha? Ligon.
13: May pag si Ruben Padilla na lang.
14: Kato pa, asting pa kayo. Pero mabalhin naman po siya kay Fiber, ay?
13: Mabalhin na po siya majority?
14: Dili man, mabalhin naman siya, dili naman siya sa Pilipinas.
13: Oh, asa man dahil siya?
14: Maadto man to siya sa laing nasod.
13: Oh, pag sure diha dong.
14: Ikaw po na siya sa Pilipinas, hindi na yung maintindihan.
13: Kining si Sir Diwata Overload ba, mag-comment ka na ika, sir. Ayaw po nang pahuman na, may sir, no? Luoy po na. Di na ito basahan ng uban diha. Kana bang pag-start pa lang, sir, naanak ka diha ba? Ano ba?
14: Dito na. Kaya para pa sa malalumang pa dyan.
13: Usahay, sir, di na mo mabasa imong comment, sayang kaayo, sir. Dito ka comment ka nang bang pag-start na ito, la size 35, na naanak ka diha, nag-atang, na. Mm.

0: ni Digong pero suporta sila gihapon genocide. Unya di na ko kamaubasa noon mga genocide man taon ni. Ayaw pahalata boss nga pinklawan ka. Pinklawan ko nota kay Five Pump.
1: Ha? Isip pinklawan.
0: Pinklawan ko nota. Ay gapanghusga ka diwata overload. Kay sa prank ka nga istorya, wala jud may gidampigan anang duha.
1: Mao.
0: Oh yes. Wala jud taga dapigan in the first place, wala sila kaila nato.
1: Correct. Correct. Kisa man tong dapig, ngano mo dapig mata ana, wa man gatag nato sa kailong bugas.
0: Si Diwata Overload, gini halata po niya sa kayo nga Sara Duterte sa Burma Tumbling, maning imong Sara do.
1: Ay, wala tayong ginapigan din yan.
0: Oh, wala, wala. May labot kung isang politiko sa Pilipinas, importante na trabaho ta makasapi ta.
1: Yes. Ay, bisag kisay mo daw, wala magyapong taan ilabot nila.
0: Oh, bisag mo ingon pa kung Sara ko, Pink, Lenny ko, Marcos ko, ay, wala na sila labot sa aton di, bahala, nakitas ka buhi ta.
1: Correct.
0: Kini na lang, the King of All Media, Stock Mayan, San Carlos, K5, Brian Morden, Lunes Pohon na punta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros,
1: K5, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
6: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
6: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maujud na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
6: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
6: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
6: Wala. Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plain D3?
6: Wala. Wala.
7: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
7: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
6: Wala.
7: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
6: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose.

0: Us, ayaw pa sagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka.
1: Mm.
0: Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano?
0: Mm.
1: It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts.
1: Mm.
0: Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP.
1: Oh.
0: High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong ditri na bay ketones?
1: Wala.
0: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og ditri sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print ditri, time to upgrade the Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Ditri Bio.
4: Ang Ditri gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay Ditri.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ditri Bio.
2: Ditri Bio.
4: Health News.
2: Ditri Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditri Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
2: Ditri Bio.
4: Ang Ditri gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay Ditri.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Ditri Bio.
6: DTH.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
3: Mighty C,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
12: Extend
14: food supplement for men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
3: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
8: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
9: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
8: Correct.
9: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
5: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
8: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
9: Dapod, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
8: Ay.
9: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
8: Mulagi.
5: DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkalungog na ako sa radio, DTX
1: GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
11: GTX 500.
8: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
9: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag GTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa GTX 500 og Mighty C.
8: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
9: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
8: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
9: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma, Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom baka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
8: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
11: DTX 500!
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuhan na dito akong gibati nga anemic.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayo panglawas.
8: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
9: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
8: Sa labing bagong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
9: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
11: DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika.
9: Makatabang ang power combination sa DTX 500 500 og Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag. Og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
8: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
9: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog
8: bitaw.
9: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanood normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga guiter.
8: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang guiter. Unya, sa mga wala pa'y guiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-guiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
9: So ayaw jud og kalibot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
11: DTX 500.
13: Ah, sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500. Bumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubit ayun ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Dok?
9: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
8: Austo.
9: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
9: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
8: of
9: pa.
8: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
9: Mm.
8: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
9: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
9: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
8: No.
9: DTX premium coffee for the best experience.
8: Mm-hmm.
9: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
8: Mm-hmm.
9: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
11: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
11: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
8: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
9: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni sa unsa man.
8: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
9: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
8: Daghan.
9: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
8: Correct.
9: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
8: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
9: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
8: Correct.
9: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
8: Oh.
9: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
8: Wala.
9: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
8: Sunod, ang D3 Bio mo-improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
9: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
8: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
9: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
8: Gusto.
11: D3 Bio!
16: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
9: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external.
8: Pwede.
9: Pwede po na sa ato ang D3 Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
11: D3
15: 3 Bio.
9: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir JP.
17: Oy, wow.
9: Sa imong mucus lining.
17: Oh.
9: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
17: Correct.
9: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
17: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
15: D3 Bio.
9: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
17: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
9: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
17: Sunog.
9: Mabangag Sir JP o mahimong
17: ulcer.
9: Sa D3 Bio nga anaay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala Sir JP.
17: Ikis na po. Ikis na po.
9: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
17: Wala.
9: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
17: Correct.
9: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin Sir JP.
17: Oh.
9: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
17: Ay wala.
9: Pero ang D3 Bio naapa siyay monocaprin.
17: Oh, monolaurin pa na ha.
9: Napay
17: caprylic pa og capric acids.
15: D3 Bio.
9: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
17: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras dok.
15: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
15: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi.
20: Ubon og sip-onon nako.
19: Natiko og Mighty C.
20: 2 capsules 3 times a day.
19: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
20: abog og taligsi.
19: Ako nang masuklan.
20: Epektibo kaayo.
19: Ang Mighty C.
15: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pag-inom og kape Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
17: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama na ato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
9: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
17: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
9: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: D3 Bio.
21: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
17: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
9: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
17: Gusto.
9: It's all about mental disorder, Sir JP.
17: Correct.
9: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
17: Unsa man.
9: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan kabataan og ditribayo.
17: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
9: Wala na ipili, Sir GP.
17: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
9: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o ditribayo.
17: Correct.
9: Unsa may ganahan ni mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo tribayo ang kitons nga naani ini nga dili nimo makita sa printitri. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
17: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3-bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
9: Wow.
17: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3-bio.
3: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3-bio.
9: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3-bio. Unsa may keto diet?
17: Unsa man?
9: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
17: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
9: D3-bio. D3-bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka. Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
17: Gusto.
9: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
17: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
9: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
17: Gusto.
9: Dili gyud unta na pwede.
17: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
9: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
17: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ambaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ambaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
9: Correct.
17: Ug wala ra siya'y katumbahan.
9: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
17: Bitaw.
9: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
17: Dili matukan.
9: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3-bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3-bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
17: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
5: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. 500. Mabalik sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.

0: na sang kape na tilawan, apang lain gidang ditis, coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaliga og abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So na.
5: Pwede magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Ang lahat, pati ang puso ko.
16: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa P3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 ng may Visio. Ang Visio ng may P3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: o pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Garun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani, kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta, i-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga, uy.
4: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
5: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
4: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
5: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
4: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
5: Sige bay, basta pamyembro o sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
4: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung walay kuyog.
6: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang eh. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: ka bulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
3: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
4: Maudyod na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
3: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala.
4: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
4: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
3: Wala.
4: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
4: Kinahangla na adyugay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
4: question,
3: efficient.
4: Ang imong D3, nabay ketones?
3: Wala.
4: D3 Bio lang, jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
3: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: 400.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilis na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag.
1: Sa gabi.
2: Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa dai no?
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: wala kondisyon,
5: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
5: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang tambok.
4: Oh.
5: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobran lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Husto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramuel Nagaingon. Mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusuhon.
0: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
10: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
11: D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria!
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 11:16.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Maing odto mga KK5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuong tulumanon adlaw karon nga Biyernes. TGIF. Uli na buli. October 9 na mga KK5 2026. Maulanon nga kaudtohon diri sa kanlaon sa ato nga mga suki nga tagpalamati. Labi na sa nagbiyahe karon na kinanglan na sa kwan pa, drive safely. Then the same time sa ato nga mga KK5 sa tibok unang distrito sa Negros Oriental, unang distrito sa Negros Oriental. Panamiyaos 12 ka barangay diris kanlaon mga KK5. Nauntang barangay Masulog kanlaon. Sa tantan nga mga KK5 diri the same time diri sa may barangay Linothangan. No, kumusta kamo? Barangay Pula. And the same time mga KK5 sa atong mga suki nga tagpalamati. Diri sab sa may barangay Malaiba. Taga Bayog. Lumapaw, Aquino, Budlasan, og lagip na sa may Bukalan.
0: 11 Mbps.
1: Kaya naman sa populasyon barangay, barangay Panubigan og barangay Mabigo. Sige, alas 11:20 na mga KK5. Ang atong tulumanon gipalan sa may tingwa sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Klinika D3 Bayong, Vitamin D3 nga dunay Visio, the superfood supplement. O ganga itong Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, kape nga may stevia, may ganoderma, o guban pa mga KK5, nga makatabang ni para sa may mga diabetes. Naman ang Prebio Coffee, may kape na may malunggay, plus may probiotics. O niyang itong Extend Food Supplement, the adult food supplement sa lalaki dayon na pwede sa babay. Niya ang atupad nga DTX Liniment Oil, ang banyos, ang sana oil ng bayan. And the same time ang atupad nga DTX Beauty Soap o ang klinika Diofresh.
0: 11 Mbps.
1: Maingod tuman sa disutso ka barangay diri sa San Carlos sa talantaran nga mga nagtuto karong udtoha. Maingod tuman diri sa may barangay 5 diri sa may San Juan Tunga, sa may Barrio Wakwak, San Juan Bonifacio, Campus City. Maingod to karantaran sa may Hope, barangay Sai, sa may San Juan Baybay. Maingod to sa ato ng mga KK5 Ilagan Extension, sa may Ilagan, paingon na sa Burgos mga KK5, Ilagan Kulo, maingod to. And the same time, abatian man takaroon mga KK5 diri sa may 87.9 KK5 News FM Gihulngan. No, sa tanan ng mga KK5 na to diri sa may Malusay, unya diri pod mga KK5 sa taga Hilaitan, diri man sa mga taga Basak, no, sa mga taga Bulado, and of course diri sa may Kalamba, no, mayong udto karon tanan. Ge alas 11:23. Dita maglangan. Ari na nga to ang mga headlines.
0: Headline 11 Mbps.
1: Sa nagunang mga balita, kwalipikadong mag-uuma na apektado sa RSSI sa kanlaon Gikatakda na ang payout sa benepisyaryo sa 12 ka barangay. Samtang pagbalhin sa Lazar Lahar deposits, gilantaw ng solusyon sa biyak na bato sa La Castellana. Mga langyaw na ni Moyo sa lalawigan sa Negros Oriental giorganisa alang sa ilang seguridad. Samtang 100% sa produksyon sa asukal sa nasod giklasipika alang sa lokal nga merkado. Barangay Tourism Committee Chairperson nagtigom alang sa Paskuhan sa Escalante. Lungsod man sa Siaton gipasidunggan sa buwataan sa presidente.
0: 11 Mbps.

0: Miubos sa 5.3% ang unemployment rate. Neto ng Agosto. Pero 2.77 million. 2,770,000 ka mga Pinoy ang gingon nga way trabaho.
1: L11 Mbps.
0: Kini sumala pa sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Nabuhinan man sa 370,000 gikan sa 3.14 million ang walay trabaho niyatong Hulyo. Mabot naman sa 6.6% ang unemployment rate. Pero kumpara sa Agosto 2025, nadungagan sa 740,000 ang mga walay trabaho. Nasa 2.03 million lamang sila nga nag-unemployment rates nga nasa 3.9%. Mukabat naman sa 49.79 million ang may trabaho gikan sa 49,021 ka milyon niadtong Hulyo. Mas miubos sab kini sa 50.10 milyones ka mga Pinoy niadtong Agosto sa nakalabay nga tuig. Sa agrikultura o pinakadako nga nadungag sa mga obrero kumpara sa Hulyo sa 847,000. Mayroon naman sa construction ang 39,000. Lagip na ang business o gingon man ang servicing. Labi na sa sakyanan o motorsiklo nga miabot sa 227,000. Dako gid ning mga kuan, agricultural kuan. Kining employee kay tapas ba

ilata na gi-categorize kung na-irregular, unsa tawag gani? Kining contractual, job order, kay trabaho na ba yung kanang-kanang magpakyaw-pakyaw ka? Trabaho na ba yun na? Among... Pakyaw-pakyaw ka mga ka-K5, imong gipakyaw, tulo ka adlaw, o niya, employed ka na 1 month,

expected kita dagag mawad ang trabaho. Ang uban po nga nang ang uban manimpad na lang yung taon. Atos gawas. Ang uban dito sa dagkong syudad. Kaya number one, nagkamalang palaliton mga kakay-five dahil yun, tungod ni sa pagtaas sa petrolyo. Ano na mabang-bang ning kalakihan eh. Mora magkatong maraglantan ako, Carl ba? Marami tawag gi-condition, mind conditioning. Ito po ni sa una. Katong ang mga kuan, ang mga gasolina, nag-kuan pa lang og tag-29, tag-30. O niya, gi-increase nila mga ka-K5 kay Moto. Away gyapon sa Middle East. O niya, gi-taas lagmayo niya. Hangtod nga, gibalik nila. Wala nakabalik sa dati, nag-49B. Oo. Hangtod nga, nag-50 siya. Oo. Ang problema lang, magudani, wa manggod ni control. Ego rin kita maingon nga, tungod ni sa means of plot Singapore. Every week sila pero ang presyo dito gasibog kada adlaw. Ilaharang gina average. Sige, alas 11:30 mga ka-K5. Manakalabanan namin noon i-advise. Kung di man lang ka makakitag na regular nga trabaho, pag-negosyo. Nag-negosyo diha. Nga na-negosyo nga makarangan sa tao. Ayan po na siya bo. Ayan mo na gingon nga marag dito gyud ka sa gwardyado, libreng kaon. Sige, alas 11:30. E-check sa natos ka K5 Elmer Sagang.

0: Diya kwalipikado nga mag-uubang apektado sa RSSI sa Canlaon. Ikatagtang payout sa beneficiaro sa 12 ka barangay. E-check tang kampiyon nga balita ni K5 Elmer Sagas.
1: K5 News FM Live Report.
2: Gikatagdada ag payout sa mga mag-umas sa Canlaon City nga apektado sa Red Stripe Soft Skill and Second RSI in kini kauban usab ag Department of Social Welfare and Development kun DSWD ingon man ang Department of Agriculture sa koordinasyon naman sa SRA din na magapaygayon og emergency cash transfer alang sa mga kwalipikado nga apektado sa didig baga maguma isip tabag sa ilaga paginabuhi o gigunbad kita to aga kakipay dito nakalatid na schedule alang sa 12 ka barangay dig syudad sa Canlaon which is sugod og mga adlawa October 5th akademya ang panubarangay panubigan ingon man aga Ninoy Aquino og ang barangay pula sila aga nagka-schedule og mga adlawa October Jess onya pagkapit taon si naman sa ilang bulan sa Oktubre mao ang barangay mabigo budlasan og ang lumapaw onya sa pita duse ang barangay masulog Bukalan og ang Bayog onya pagka Oktubre 13 mao ang kining linuthangan Binalbagan og Malaiba onya kini sa binyo ining nasampit nga mga barangay sa matag schedule ni ini isa lang no ang ilahag binyo is kini lang diha lang sa may barangay Panubigan na covered court which is kinahanglan nga magdala og duha ka photo copy sa valid ID nga dunay tulo ka signature gamit ang kining color blue nga bullpen onya kinahanglan usab nga magdala og kining nga ID o importante mayo kung national ID o barangay ID baka ha or 22 issued voter certificate onya kalaki pa do ag isa usab ka original certificate of residency o isa ka photocopy sa certificate of residency nasa diin ang kinahanglan do ang address niini nga naa sa certificate of residency dapat na parihas man na sa address nga nakabutang usab sa valid ID nga gi-present usab kani aron usab verify no kung appeal ba gyud ang pangalan usab no sa kining posible nga beneficiary niini kinahanglan lang ko para gi masiguro atuon lang ang tagsa-tagsa no ka mga barangay og ipangutana ag barangay agriculture o agricultural technician kayo.
0: So unsa man ang mga pero kabalo mas siguro sila nga beneficiaryo sila di ba?
2: O, pero na iba nga first team nga dili pag yun ingong sigurado kay base gali sa ginapagawas nga kining ibalo ining gikan sa Canlaon City Public Information Office daghan gyapon ang medyo nagduha kung appeal bagit sila ining nasapit nga kuan kining ayuda advice team pero ang iba naman gipadala naman ni sila og kining kumbaga ibalo ang university kung appeal bagit sila
0: so nanay lista
2: online lista pero katong ubang wala ganing gili gid sigurado much better nga adtoon lang gid ang tasadag sa ka mga barangay if naa bagid didto ilang mga pangalan.
0: Ah so madtos nas barangay kanu sa manas na madto karon pwede na.
2: Ko ano gid si karon kay kun pananglit do na bagi hapon nag kaning naglibog kung appeal pa bagi hapon ilang pangalan labi na gid sa mga taga barangay Panubigan og Aquino og pula kay ugma naman ni ang ilahang schedule. So dapat karon ilahang ma-check if naabag yun ang ilang pangalan.
0: Oo. So, muna'y mga kwan para ma-release-releasean ugma?
2: Muna'y. Kaning tulo ka barangay.
0: Panubigan.
2: Aquino og ang pula.
0: Aquino og pula. So, dito na sa salang barangay?
2: Ang payout ni is direct yapon sa kwan. Covered court sa barangay Panubigan.
0: Panubigan. O. Pero to confirm nga kung appeal sila at doon sila sa barangay.
2: Para ma-confirm nila kung na-appeal ba yun.
0: Sige. Okay. Baraga ko ano ni?
2: Sige.
0: Sige, Mer.
2: Sige, sumunag. Sino ito matunod nga balita. Karo ka mga orasa. Gatong ganito sa DTX na 500. Makatabang sa pag-normalize itong blood sugar. DTX 500. Ito ka superior antioxidant. Kini, K5 Elmer Sagas para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kalingawan. Panagros K5 News. Okay.
1: L11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga report. May pwede pang kuha ng mga pangalan, no? Para at least ma-inform po ng public ba? Sige, may ngudto kang Luz Viminda Española. And also kang Ma'am Senet Pagara sa may barangay Don Espirijon Villegas, Balyermoso. May ngudto da kang Ma'am Senet Pagara. And Sir JC, no? May ngudto da kanyang tanan. Ato ang Quezas leader of Balyermoso. Unya, mapalit na mga kakifab ang mga DTX Coffee Mix, DTX 500, D-Bio Mighty C. Raka, Ma'am Senet. Romador, thank you very much. Press Mador, ang itong kisos president na sa may Moises Padilla, LMI. And also, Kagawa Jing, Himipino of San Agustin, Isabela. May ngutawad. Alas 11:37 na mga kakifay. Before tamo at tosonahan, magapanamiyaw sa ako diri sa may Barangay Rizal, diri sa San Carlos. Diri sa may Sitio Kutkut. Mayong udto karintaran sa may sitio Medina, no? Panamyaw sa tarantaran ng mga kakifayb nga nagapamati karong udtoha, labi na sa mga Espanya family dira, Masaba family, no? Mayong udto karintaran. At the same time, may ngudtuman diri sa may Kalaryon, no? Sa ato nga mga kakifab dira sa may Nabataan, no? Mga mahinay family, may ngudto dira. Taon-taon na guwami nagkita na yun ni Bro Carling, no? Area, mga dapat himuon mga kakifab aron maglawig ang ato nga kinabuhi. Usa lang ang kinabuhi sa tawo, gani dapat ahlungan. Gumikan dili malikayan ang gitawag nga kamatayon. Ginatinguaan nga kini ang mapalawi garon ma-enjoy ang kinabuhi nga walay balatian. Pero, may pero. Tungod sa tuang wishes kinabuhi, no, tungod sa mga ginahimo nato sa tuang kinabuhi mga kakifab. Ginalihok, ginakaon, digid kalikayan nga marugwa na man siguro tao nga walay batsyagon. No, na siguro pero pila na lang kabuok. So munigingon nga unhaon saon nimo ang daghan nga mga katuigan nga magdugang si mong kinabuhi kung naa ka bedridden ka, naa ka sulod sa balay. No? So di ang pipila ka mga healthy lifestyle nga mga pwede himuon na ito nga habit para mas maayong atong kinabuhi. Oh, may mga balabat sa gunta, ginagmay-ginagmay. So number one, kining gitawag nga movement. Lihok. Kinanglan sa ito nga kasing-kasing, kinanglan sa ito nga baga, ang exercise. Base sa data sa nasod, sa mga nasod nga may pinakadaghang healthy nga populasyon, sila mga hilig nga maglakat o magbisiklita o wala nagasakay sa salakyan. Sa mga modern city, sa mga tao ang kulang na sa cardiovascular exercise, gumikan nga nagasakay sa salakyan, escalator pa o elevator pa. O niya, ang uban, ha? Gikan silang balay, sakay sakyanan. Pag-abot sa opisina, lingkod. So they are prone mga kakifab sa mga gitawag na cardiovascular diseases. Kinanglan sa itong heart ang exercise. No, not exercise, but movement. Kaya makatabang na sa proper circulation sa atong dugo. Second, determinasyon. ang pagkabuhi nga o pagpanginabuhi nga healthy ang nag-require sa gitawag nga healthy habit. Healthy lifestyle. Padayon og dilihunong tumong og katayuan. Dili pwede nga kung kanus akalang ganahan. Majaging ka lang kay may gajaging to. Para po nagkuhan ka, musimba. Dapat kong magsimba kasi magbagig ka kadabihin ko. Man ako mag-jogging ka, jogging ka na adlaw. Ay, yung undang-undangin. So, ang determinasyon mga ka-KFM, nagakinanglan siya o ganang not only seryoso, nagakinanglan siya kanang disiplina. Likay sa stress, okay na eh. Relax, dili magpadalas problema. Ang stress, nagapataas sa oxidation level. O nagaguba sa selula nga may nungdan sa organ damage. Kabalaw mo mga ka-K5, Aryo. Kung ikaw maglaba di mong ulo, may mga himuon ka lang sa mga lawas, taon-taon, mawala na. No? Ganong kalabanan man sa maglabad sa ulo, ka-K5 Carlo, nga kung itulog niya, mawala. Because naka-relax ang iyang una-una. Nakalikay siya sa stress mga ka-Kev. Gawas lang kung physical stress. Now, ang stress, para gudan ni kabantay mo, kita ka to Carlo Gimaragi, feature ba to Stevie, nga na'y isa ka tao, I think he's from Korea, South Korea. No? Nga 60 plus na siya mga ka-K5. 61 ba to? 62. Pero kung lang taon ni mo siya, mura siya 25. Lalaki siya mga ka-K5. Ang iyang sikrito, disiplina. And pinaka-importante daw is likay sa stress. Lima, di kami ninyo ano? Hindi ka maminyo, anak, kaya wali kayo sa stress. Eh. So, dapat dili magpadala sa stress mga ka-K5. Ah. Then, usapod ni sa iyahang sikrito, di no overeating, hala. Kinsa dari ang midnight meal. Hindi magpatamag pagkaon mga ka-K5. Ang gusto nga pagkaon ang sekreto. The more ka nga maghabog, the more ka nga mahimong masakiton sa ulay nga panahon. O kinangla na gyud ay Carl. Kinangla na ta Carl. Pero kanimo ang exercise may kulang ano? Pero na'y sikrito. Ari o, dapat makaon ka sa vegetables o prutas. Vegetables o prutas. Ang pagkaon sa utanon o prutas, magataas sa fiber content o antioxidant nga nagapugong sa mga life-threatening diseases, lakip na mga cancers. Dapat mauni ko, ano? Pinaka-importante, puno ka sa antioxidant. Ang oxidative stress mo ay nagapatigulang sa mga organs, nagapaluya sa lawas o nagahatag sa balatian. Kung magtumar ka sa DTX 500 o Mighty C, ang super antioxidant combination sa polyphenols, flavonoids, alkaline vitamin C, nga nagaprotect sa mga selula, aron dili maigo sa oxidative stress. Likay sa stress, inat-inat ginagmay. Avoid sa stress, ha? Determinasyon, walay overeating. Dapat kaon man ka og prutas o gulay. Mag DTX 500 mga ka-K5. Live longer and healthier. Take DTX 500 og Vitamin C matagadlaw. Mapalit na diri sa may Hana Pharmacy sa may Midtown. Midlife Pharmacy sa may National Highway Mabigo. Diri man sa may Said Pharmacy. Napun na diri mga KK5 sa may Philmart Highway Panubigan. O nya diri po na sa may St. Vincent Pharmacy. Diri paingon Exodus Avenue ha. Paingon sa Ubal. O nya mapalit sab na mga KK5 diri sa San Carlos. Diri sa may Butika Santo Niño. James Pharmacy. City Pharma. Easy Lumanog Pharmacy. Ha? Mapalit dira mga KK5. Then the same time mapalit man sa may Gabagaba Germ Merchandise sa may Masulog. Napon na diri kang Mamsani Maalat Store sa may Ubal. Og sa mga Quezos leaders sa inyong lugar. Taw-tawad magtagkugkuan ha. Maingod to Ma'am Melvin Alegria dira sa may Ramrod. Napon dira mga KK5 ang atong produkto sa iya. Maingod to Ma'am Vilma Absin Kadusale dira sa Tubuso. Sir, good morning. Shoutout ikos Family Guanson from Escalante. Permedyo kong galantaw kung mag-live ka. Sandre Guanson, thank you very much. Sige, alas 11:47 na mga KK5. Pagbalhin sa Lahar Deposits, gilantaw nga solusyon sa biyak na bato sa La Castellana. Depende guro pod. Pero tungod sa gadagadagana sa mga Lahar Deposits, isa pod ni mga KK5 eh. Windax tanyo, maingod to ah. Sige, check tang kampiyon ng balita ni KK5, Raylan Esquireda.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Ray.
3: Di paabot nga masugda na ang paghapot sa mga volcanic deposits sa mga agianan sa tubig o waterway sa biyak na bato La Castellana pagawas sa maong area. Gibutyag ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz nga sa karon, ni-apply na sila sa Environmental Compliance Certificate kalabot sa tumong nga pag-clear sa mga sapa o uban pang waterway sa nasampit nga lugar. Nagtigom ang probinsya kauban ang representante sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kaug uban pang mga ahensya kaniyatong Miyerkules. Gisugyot nga ang probinsya na mismo ang magpahigayon o mag-supervise sa pagkuha sa volcanic debris aron mapadali ang clearing operation. Ang mga truck owners na gikan sa mga private sector nga makigbahin mauna lamang ang mukuha sa volcanic deposits ug magdala niini pagawas sa area. Samtang padayon karon ang clearing operation sa Ibid Creek gamit ang heavy equipment sa Negros Occidental, apan ang mahakot gibutang lang sa kilid rason nga kung muulan madala kini ug balik sa tubig. Gani sa giplano nga pagbalhin sa Lahar deposits, gibutyag usab ni Diaz na ang maong extraction adunay corresponding fees na mahimong bayaran sa Provincial Treasurer's Office. Dugang niya, nihatag na og pagtugot ang Protected Areas Management Board ug ang compliance certificate na lang gikan sa Environmental Management Bureau ang gihulat. Ug mao pa na ang ato ang nakalap nga balita, tud kanato sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquireda. Para sa kampiyon na balita, sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
4: 11 Mbps, issue at balita.
0: Salamat ka K5, Raylan Esquireda. Alas 11:50 na mga K5. O dear! Posible nga mutahas ang singil sa kuryente o ganun ay mas dagang power outages sa nasod. Gumikan sa grabing El Nino, sumalapas sa Department of Energy. May pulis lang mo kung ano. May lang mo predict mga kakaisan. Sumalapak ang DOA Secretary Sharon Garin na kini gumikan sa pag-grabing El Nino sa demand o supply sa kuryente. Ang mga nakikangot ng DOA sa Energy Regulatory Commission na masiguro nga dili pa himuslan ang mga nagabaligyag kuryente sa spot market ang sitwasyon. Posibleng mapiktuan ang supply sa kuryente kung maubos ang tubig sa mga kasapaan kung mabuhinan ang kapasidad sa hydroelectric plants. Samtang posibleng maubos man ang efficiency sa coal plants gumikan sa sobrang init. Samtang dagan sa mapiktuhan ng solar power kung nakataas ang temperatura. Sige ngun. Oh. Ano to? Oo. kung init siya mga kakifan, mas nami gani. Hindi man ako nasa sa adlaw, dili man sa hot. It will not, wala na siya gakuan sa temperature. Kundi li sa iyang luminosity. Oh. Kung paano siya ang siga mo na bitaw nga kung direct sunlight ka, mas hayag siya, Carl. That's why kusog ang iyang harvest sa photons. Oh. Now, ano po nila? Po ng ilang dumtong, ilang solar, no? Dumot sa solar, kabalo mo nga, no? Ah, number one, solar. Kay gamay, raman yung precious kurinte. Walay tax. Walay system loss. Muna nga, may nagdumtan, gina nila. Ingon pa to siya. Dapat ko, no, dapat ato ang, ano gitermino, ano, Carl? Inventory daw ang mga solar, mga ka-K5 ka makapekto sa grid. Sige ngon. So may labot, ana. Wala, dili man na suyop ang sa solar. Ang iya, reflect man na, i-reflect man na sa kwan. Kung unsay maigo sa adlaw, mara magbutan ninyong adlaw kung sa iyang ikwan. Apektuhan ko ng grid, mga ka-K5.

0: Doon, kung ang isa ka kumpanya, example, private electric company, nag-aalaw sila sa net metering, kana mo to ako. Mutuo ko mga ka-K5 kanimang kong net metering. For example, mo ni say ang kanit solar nya kani is ang kuryente gikan sa unsa ni electric supplier. So solar imong gamit nya karon sa tibuok adlaw ang imong na-produce nun nga solar is let us say worth na-produce nimo ha worth 1000 sa isa ka adlaw worth 1,000. Galing ang imuhang kwan, ang imong na-produce is 1,000, imuhang na-consume is only 700. So may 300 pa kang sobra. Ang itabuan naman mga ka-K5, kay net metering man, iyahan ang i-supply dito paingon sa grid o sa electric line. So may itabuan na, katong sa kauluhan nga nagagamit na ng net metering, imbis nga ikaw bayaran. Mutuo ko, ana. Pero kung independent solar users, mga ka-K5, anong ansa-unsa may labot, ana? Diba? Mahingod to isa, magsatanang case leader. Salamat. Thank you, Press Rods Villando. Salamat. Sa atong pagbalik karon mga ka-K5, uban pa ng mga reports. San Carlos, way San Carlos. Bena mga ka-K5, alas 11:55 na oras gidaris mentingo sa Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ikaw gusto ka magligo ng lawas, di kadali magluya, mag Mighty C. Sunod ang Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: With Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, o mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang red meat ang pataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
0: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats, delikado, sama sa bacon, hotdog, sushi,

0: 18.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
1: Na, kining tanan Sir JP makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
0: Pwede ra di ay utan ano.
1: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon. Mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
0: Wa na dyan tayong igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Huwag kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. YTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 sa MIGS X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. At mga turista mula US nangunguna sa Top Foreign Visitor Market sa Cagayan de Oro.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
4: Isang malaking karangalan na para sa probinsya ng Antique ang naiuwi ng dalawang grade 6 student ng LSD Child Study Center Incorporated sa bayan ng Sibalo, Mantica sa 2026 MIGX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Bangkok, Thailand noong October 2 to 4, 2026. Nakuha ni Kate Eliza Colantes ang Skills Quest Gold Award, samantala Skills Quest Silver Award naman ang nakuha ni John Team Payasa. Sa pariyam ng K5 News Team, ayon kina Kate at John, nakaramdam sila ng kaba at pananabik ng kinatawa nilang Pilipinas sa nasabing kompetisyon at umaasa silang magbibigay inspirasyon sa ibang mga bata ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagwagi rin sina Mark Jacob Antonio at Gwen Astrid Lozada ng Divine World School of Semirara Island Incorporated sa bayan ng Caloy, Antique ng dalawang silver award sa Inspire category sa parehong kompetisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Samantala, 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Magpapadala ang Police Regional Office o PRO6 ng 400 na mga personnel bilang augmentation force sa PRO Negros Island Region para sa seguridad ng 47th Mascara Festival 2026 sa lungsod ng Bacolod. Isinagawa ang send-off ceremony noong nakaraang araw sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Filo Delgado sa Iloilo City. Pinaalalahanan naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga commander na ipasiguro ang tama na briefing at deployment ng mga personnel, bukas na komunikasyon at handa sa anumang security operations. Dumalo sa send-off ceremony si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director ng PRONIR, at magtatagal naman nang 12 araw ang deployment ng mga pulis mula sa Western Visayas sa lungsod ng Bacolod. At para sa

0: MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montano Caluyu para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At balita mula Cagayan de Oro, mga turista mula sa United States nangunguna sa top foreign visitor markets. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Nangunguna ang mga turista mula sa Estados Unidos sa top foreign visitor markets ng Cagayan de Oro. Pangalawa ang China na may 4,627 arrivals. Ikatlo ang Korea na may 3,620. Ikaapat ang Japan na may 2,924 at ikalima ang United Kingdom na may 2,070 arrivals. Sa kabuuan, mahigit 16,000 foreign tourists ang bumisita sa CDO mula sa US. Batay ito sa nakulektang datos ng Tourism Management Information System mula sa accommodation establishments, tourism sites, attractions, museums at MICE events para sa taong 2023 hanggang 2025. Samantala, umabot sa mahigit 810,000 domestic arrivals at foreign arrivals noong 2024. Tumaas ito sa 1.147 million sa taong 2024. Ngunit bahagyang bumaba sa 1.05 million taong 2025. Patuloy namang pinagtitibay ng LGU Cagayan de Oro ang tourism sector upang mas mapalakas ang ekonomiya at makilala ang lungsod bilang City of Golden Friendship.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, alkalde ng President Troja sa Capiz mananatili sa puesto habang nilalabanan ng COMELEC ruling. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
5: Giniit ni Mayor Celeste Esculin na siya pa rin ang nanunungkulang alkalde ng bayan ng President Troja sa Capiz sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections 2nd Division na kumukumpirma sa naunang desisyon ng korte laban sa kanyang pagiging kwalipikado sa posisyon. Ang resolusyon ng COMELEC ay umaayon sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City noong November 10, 2025 na nagdeklarar kay Esculin bilang hindi kwalipikadong humawak sa posisyon ng alkalde. Batay sa desisyon, na kumpleto na umano na Esculin ang tatlong magkasunod ng termino noong 2016, 2019 at 2022. Kaya hindi na siya kwalipikadong tumakbo sa halalan noong 2025 dahil sa three-term limit rule. Ayon pa sa COMELEC, hindi maituturo na balidong kandidato si Esculin sa pagka-alkalde ng nasabing bayan at ang mga boto na nakuha niya sa nasabing halalan ay itinuturing na stray votes. Sa ngayon, inihahanda na umano ng kanyang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration kayon din ang iba pang legal na hakbang upang questionin ang naturang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasi Yahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, Dumaguete, pinatatag ang digital infrastructure sa pamamagitan ng Globe at ZTE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
6: Binibigyang prioridad ng pamahalaang lungsod ng Dumaguete ang pagpapalakas ng digital infrastructure at konektibidad ng lungsod sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Globe Business at ZTE Philippines. Ayon pa kay Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria, nakipagpulong siya kamakailan sa mga opisyal ng dalawang kampanya upang talakayin ang pagpapabuti ng lokal na konektibidad at pagtukla sa mga bagong solusyong teknolohikal na makikinabang sa mga residente at negosyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng ZTE Philippines na sina Senior Vice President Sen Chiel at Vice President Sang Setong, pati na rin ang mga kinatawa ng Globe Business para sa Western Visayas at Visayas Mindanao. Sinabi ng alkalde na ang pakipagtulungan ito sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ay naglayong panatilihing konektado ang Dumaguete at ihanda ito para sa paglago sa hinaharapa. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa patay, anim sugatana sa dalawang magkasunod na kaso ng vehicular accident sa Bacolod City, Negros Occidental. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Isang binawian ng buhay habang anim naman ang sugatan sa dalawang magkasunod na aksidente sa kalsada na naganap sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental sa loob lamang ng 24 oras. Unang naganap ang banggaan sa pagitan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Vista Alegre pasado las 9 ng gabi Huwebes, Oktobre 8, kung saan apat na menor de edad at isang 47 anyos na lalaki ang imbolbado sa trahedya. Sugatan ang apat na menor de edad na pinangalanan lamang bilang sina John Paul, 11 anyos, alias Ira Jess, 16 anyos, at alias Danica, 15 anyos, na pawang nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ni alias Van G na nasa edad 14 anyos pa lamang. Dalawa sa mga biktimang nagtamo na matinding sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital. Makalipas ang apat na oras, naganap naman ang triple collision sa Barangay Sumag kung saan imbolbado ang isang tricycle, isang pickup truck at isang jeep. Dahil sa malakas na impact ng banggaan, binawian ng buhay ang lalaki na nakasakay sa tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Rogelio. Sugatan naman ang asawa ni Rogelio na kinilala lamang bilang si alias Liberty. Base sa resulta ng investigasyon, unang bumangga ang pickup truck sa tricycle bago nito nabangga ang isang jeep. Malakas umano ang ulan at posibleng hindi napansin ng driver ng pickup truck ang tricycle na bumabiyahe din sa highway. Napagalaman ng K5 News FM Bacolod na isang miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang driver ng pickup truck. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: C Network News. Mighty C Network News.
2: Gayun din apat na minor de edad sa gipa dalawang tulak at timbog sa nireda na drug den sa Solano, Nueva Vizcaya. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Nasa gip ng mga awtoridad ang apat na minor de edad habang naaresto ang dalawang nasa hustong gulang sa isang ikinasang operasyon kontra ilegal na droga sa Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nahuli sa pat session ang mga edad 13, 3, 17 anyos, pati na ang dalawang suspect na edad 18 at 21 na pawang magkakapit bahay sa Barangay District 4. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang drug paraphernalia at 3 sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang dalawang naglalaman ng substansya at isa na may bakas lamang. May hawak ding ebidensyang video ang mga pulis na nagpapakitang gumagamit ng droga ang mga kabataan. Ayon kay Police Major Anthony Sanchez, hepe ng Solano PNP, formal nilang beberipikahin ang edad ng mga menor de edad gamit ang birth certificates. Sasailalim muna sa drug test ang mga nasagip bago i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervensyon. Samantala, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawang suspect na nasa hustong gulang.
9: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
2: Samantala, humarap kaninang pasado alas 8 na umaga sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisyal na arraignment kaugnaya ng tatlong bilang ng kasong grave threats. Inaasahan formal na babasahan sana ng sakdalang Vice Presidente at hihilingin ng kanyang plea kung guilty or not guilty sa mga iminumong kahim patakaran ng korte, ngunit hindi ito natuloy. Nagmula mga kaso sa porma na paghahain ng Department of Justice noong August matapos ang kanyang mga pahayag sa isang online conference noong Nobyembre 2024 ukol sa pagkuha ng hitman laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay, bagay na kanya namang itinanggi na una nang naipagpaliban ang naturang pagbasa sa sakdala nitong September 11 bago ito itinuloy ngayong araw matapos siyang mag-post ng piyansang 120,000 para sa bawat bilang noong September 5 makaraang maglabas ng arresto warrant ang korte.
1: Network News. Network News.
2: Samantala, hinimok naman ang ICC Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumabas sa courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, posibleng magdulot ng haka-haka disinformation ang biglaang pagkawala ni Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa naturang paglilitis. Iminungkahi ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas si Duterte at magbigay ng konkretong detalye tungkol rito. Maari rin itong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inaasahan din ng registry ang masusing pagbabanta ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, posible rin gumamit ng video link mula ICC Detention Center subject sa pag-aproba ng chamber. Nauna nang idineklara ng Trial Chamber 3 na fit to stand sa trial si Duterte at nakatakdang ika-apat na status conference October 13, habang ang huling status conference bago ang trial ay sa November 2.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, niyanig ng ilang malalakas na pagsabog ang Northern Strategic Area ng Strait of Hormuz matapos masagi ang naval mine ng ilang oil tanker na dumaraan sa naturang karagatan. Batay sa ulat ng mga militara, posibleng na-trigger na mga barko ang mga nakatagong underwater explosive dahil sa pagdaan sa mga hindi otorisadong maritime corridor. Paulit nang nagbabala ang Iran na laban sa masasakyang pandagat na gumamit ng mga rutang walang pahintulot mula sa Tehran, na lalo pang nagpataas ang tensyon at pangamba sa seguridad ng kalakalan ng langis sa narrow waterway nito.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika. Wow!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C. Mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
14: Mayo dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Carwash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ga detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
16: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
17: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
16: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
17: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
16: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
17: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
16: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad mo, sir.
17: Katura, ma'am. Sulbad na. Wanara niya ako ni mo. Bye.
16: Bye, sir.
18: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
5: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
19: Hininga uy.
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanmi Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyo Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: alas 12.26 na. Padayon ta mga kakifay. Padayon ka mo nagpamatid diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o ang 87.9 K5 News FM Gihulga. Dirigyapon sa itong tulamanon.
1: 11 Mbps
2: K5 Steve Flores sa 11 Mbps.
0: Padayon ta mga kakifive, human sa upat kaadlaw nga trading mo lang ni. Giba na ba na nga posibleng mo taas sa 2 pesos hangtod 2.20 ang kadalitro sa gasolina next week? Ganpule, Carl. Pero ang diesel posibleng mobos sa 1.80 hangtod 2 pesos kada litro. Advice ko ha, kung may magyan mo nga mga gasolinan, pwede mo ka-picture. Lantaon ta next week kung maubagyod ang ilang gikunhod. Pero ang final ani Monday. Sa Monday, mabalaan na mga kakifive kung pilagyod ang iyahang pagnubo sa presyo sa diesel. Pero ang pagtaas sa presyo man sa gasolina. Dagdag bawas ah.

0: A las 12:29, Arena Tong Ditri, Bayo Trivia. D3 Bio Trivia, of course, gipalit sa may tingong sa klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO. Nasaan pa mo mga ka-K5? Sa tibok na kinabuhi na to, Carl. Mukaon ta og 30 mil kakilo nga pagkaon. Kudako, no? So, sa ato nga lifespan, average niya, average. Mukaon ta kapin o kulang 30,000 kilograms of food or 30 tons. Morning ato lifespan ng ginakaon mga kakay-5 ba? It will not vary the nutritional value, pero this is mo vary lang siya sa gibugaton. Lahi po ng pagkaon mga kakay-5. Kung ginakaon mo, puros mga utang. No? Gaan-gaan siya, pero puno sa mga sustansya o mineral. Lahi pagid ko ikaw naka D3 Bio mga kakay-5. Teko naka D3 Bio ka, proteksyon sa lawas kontra sa mga impeksyon. Tugas sa virus o bakterya na magsulod sa itong lawas mga ka-K5. Klinika D3 Bio na. Papalit man mga ka-K5, dari sa ito ang mga Kiosos leaders. Mapalit dari sa kay James Sanico sa may Angas 1. Ma Virginia Morelia sa may Angas 2. Napo dari kang bro Reme Crido sa may Lower Alibabay. So, napo dari sa may Upper. Diyak kang Ma'am Jana Mag-aso, no, sa may Upper Libabay. Diyak kang Marilo Batalona. O niya na po dira mga ka-K5. Kaya o diri man sa kuan kang Alexis Visagas Pirater. And the same time diri man mga ka-K5 napalit sa kay Jasmine Octavio Baya sa may Allied. Napo dira mga ka-K5 sa may Lower Linutangan. Dira kay Mary Jane Jimena. Magdira man kang Ma'am Nating Jimena sa may Gabok. O kang Lando Mahilom. Dira man sa may Malaiba. Available sa ba? Dira sa may Dalia Malaiba. Kang Ma'am Giselle Pasinabao. O kang Ma'am Lilia Eruela. Dira mga ka-K5 sa may Everlasting, no? Sa Malaiba. Then dira man sa may Habiliana, Masulog, kang Ma'am Marfel, Marifel Sibalyos sa tindahan mga ka-K5. Sige, alas 12:32 na.
1: 11 Mbps. 11 Mbps. Issue at balita.

Monito mabalitian kadadlaw, mabalita kadadlaw ba no? Pag once nga halit gani, or matawag na to nga medyo epekto siya nga a negative effect. Negative news, negative information, tanan. Pero kung positive na, pila lang.

0: Sige, check ta sa linya na si K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom!
2: Yes, K5 Steve, mayong uto ni Mog, mayong uto sab sa itong mga suki na tigpamati. Barag, mayong gini siya kayo nga balita, K5 Steve. Tungod lagi kay, dili magi siya literal eh, nga kanang close siya. Kundili, ang ato ang kuan kundi ko ang renovation di dili po siya matawag ang renovation tungod kay tulo ka upat upat ka mga dagko kayo nga mga section or building katag ni siya ka Kipay Steve nga gipangguba unya gipatukuran og bag-o no ang imbis sa upat ni ini naa na nahimo na lang siya duha which is mingo na to nga ang pinaka main dude nga market nga sa una mo gitawag ni siya og kaning kuwati siya, market, new public market, pero karon gitawag na siya o public, farmer's market ka kay Pep Steve.
0: Mm.
2: So, gikatakda na nga, kay almost, kwa naman yun, sa pagkakaroon, ang contractor sa maong project, ga-clearing na lang sila ka kay Pep Steve.
0: Mm-hmm.
2: So, ang turnover ni ini sa gikan sa kuan sa gagunit sa project, padulong sa lokal kagamahanan sa Dakbayan sa Sagay, gikatakda na karong umaabot ng pizza 15. No, ang maong pag-turnover kay K5 Steve, nagkuan siya, kining nagpasabot ng humana ang kuan, ang maong project ug maubitaw nga personal yun ga gibisita ni Mayor Bibo Cueva ang maong proyekto kay K5 Steve para personal pud niya ma-assess ang compliance sa nahisgutang kuan nahisgutang project kay Pep Steve.
0: Mm-hmm.
2: Bisan pa man gani ang mga ultin mo nga mga yanong mga pumuloy nakaingon sila nga og sila pabarabanao na ana sa mga 95% ang kuan na kay marag ang kulang ni ini kay Pep Steve ang pagkuha na lang sa mga debris no gikuan ni siya gilauman pud nga makaganyat ni sila og mga bag-ong mga negosyante mga tungod kay farmers market ni siya kay Pep Steve ang sayon nga access sa mga produkto gikan sa mga kabukiran palugsong diri sa Dakbayan kay Pep Steve maoy gilauman so ang dili po siya maglisod kay Pep Steve kaysa likod ni ining gikan sa mga dry goods section padong sa food court kay Pep Steve o sa mga relipan section sa pikas nga ang ikaduha nga building nga gitukod kay Pep Steve gibana-bana nga ang design disenyo ni kay Kip Steve murag mao siya og disenyo sa usa ka public terminal sa sulod sa market kay Kip Steve.
0: Mm.
2: So sa yoron pa kining mga dagko nga mga transport nga moagi diri sa Dakbayan sa Sagay posible nga ikuan required or kining ino na lang nato nga ikuan gyud sugoon sa lokal nga kagamhanan nga moagi gyud dira sa farmers market. Na kung muagi sila kay Kip Steve, usa ka oportunidad nga naghatag og mas sayon nga transportation og na dili lang sayon nga transportation, talakip na nga sayon nga access sa negosyo kay Kip Steve nga posible makapalambo sa ekonomikanhon nga estado sa Dakbayan sa Sagay. Kip Steve?
0: Sige, unya kaning kwanjom, kaning unsa ni Barangay Tourism Committee sa Escalante?
2: Kaning Barangay Tourism sa Escalante kay Kip Steve, mao ni support karon no. Bisan pa man gani sa kuan sa kining ang ila karong bisan mao pa man gani kare Oktubre pa lang pero nagtigom sila kay Kip Steve nga para ila nang hisgutan og unsay mga possible nga mga highlights nga events kay Kip Steve sa kaning ilahang palaaboton na Paskuhan 2026. Kay ang Paskuhan 2026 si Kip Steve na binagyod sa Dakbayan sa Escalante usab ang ilahang kalihukan ilahang nagipangan ilahang nakarong giplanuhan kung unsay posible nga mga events o kini ubos sa pagpanguna mismo sa City Tourism Office kay Kip Steve nga gipanguluhan ni Miss Pitsi May Abibas. Sa bagay kung ato ang itandi kaniadto, kuhaan na natog base ang mga decoration isipta Oktubre o kwan pa man, Oktubre pa man nakakita ni Steve, medyo laka pag yun hinoon ang mga Christmas decor sa mga plaza sa plaza o sa Pentagon ang New Government Center sa Escalante.
0: Oh.
2: Pero kung atong itandi ang ilahang Christmas tree kaniadto kung sa karon atong nalantaw ka kay Five Steve, mas pulido tinuod ang ilang kuan, ang ilang pundasyon, pero mas gamay ron ang maong Christmas giant ron ang Japon kay dako raman siya, pero kung itandi sa una kay Five Steve, mas gamay. So muna ito po atong gibantay-bantayin kay Five Steve og unsay i-highlights yun sa dakbayin sa Escalante kay pila pa man ka bulan ang mo ang huwaton kay Five Steve antes maabot ang ganing ato ang Christmas season. Pero apang ang medyo mayo na to nga ang challenging kayo nga mura og kaning ma-excite pud kayo ang mga pumuluyo tungod kay dunay sayo nga present nga preparasyon ang giandam sa dakbayin sa Escalante kay Five Steve.
0: Okay, Jom, thank you, Jom.
2: Sige. So, mara pila ka mga kalambuan nga itong nahipos na itong paglibot-libot sa tibok, sa dakbayan, sa sagay, o sa dakbayan sa Escalante. O gang kinang balita, ito ka na ito sa Detex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Bios, 4, Biotex, o Extend Food Supplement, Detex Copy Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 ng BTS. Ako si Kibab Jones Ujido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Alas 12:40 na mga ka K5. Check naman nato si ka K5 Shella Gasataman. 100% sa produksyon sa sukal sa nasod. Nakiklasipika lang sa lokal ng merkado. So wala importations na ha. Alright, da sa linya si K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
3: Pahibalo sa Sugar Regulatory Administration o ESRA, nga giaprubahan sa Sugar Board ang Sugar Order Number 1 alang sa crop year 2026 hangtod 2027, diin 100% ka produksyon sa suka sa nasod giklasipikar isip DO para sa lokal nga merkado. Ang maong desisyon gibase sa konsesyon nga makatabot sa ato nga Sugar Industry Stakeholder Consultative Meeting nga gipahigayon ni adtong October 2 sa Makati City. Subay niini, gimandoan ang mga galingan sa asukal, mga mag-uumang nga nagtanong bugtubo, mga negosyante sa asukal, ug uban pang tungdan nga siguraduhon nga tanang lokal nga produksyon sa asukal alang sa crop year 2026 hangtod 2027, gusto nga maklasify og makidan isip B o domestic market sugar. Ang maong...
0: Yes, sir.
3: Ipasabot usab sang ITRA ang maong sugar order number 1 naapa sa kinahanglanon nga proseso og administrato sa diin kini formal nga ipagawas. Sa gayon makumpleto ang mga kinahanglanon, opisyal kining ipagawas og mahimong magamit sa tanang tungdaan. Gipahayag sang ITRA ang pagpasalamat sa kooperasyon ug padayon nga suporta sa tibuok industrial sa asukal samtang ilang paningkamutan ang malig-on og malantarong crop year 2026-27. Mao kay na ato na dawat na balita para sa programang 11 Mbps kini si K5 Shella Gasataman nga naka-klinika D3 Bio the super food supplement para sa kampiyon na balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Shella Gasataman.

0: sa Pikas Bahay naman mga ka-K5. Lungsod sa Seattle, nagipasinunggan sa buhatan sa Vice Presidente. I-check ta si ka-K5. Jeffrey Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Usak certificate of appreciation gikan sa Office of the Vice President o OVP ang malipay na dawat sa Mayor sa Lungsod ng Seattle, Jesse si Honorable Albert Ator, nga gipamulan ni Vice President Sara Duterte isip pagdila sa iyang servisyo o suporta sa mga programa alang sa katauhan sa Lungsod sa Seattle. Gibutsag ni Mayor Ator nga malipayon siyang nakitaan sa ikaduhang presidente sa nasod ang iyang pagpanikam o dedikasyon sa pagpasakot sa servisyo sa iyang nasakop. Mapasalamatan ng si Mayor Albert Ator, ganto ni Vice President Sara Duterte o sa Office of the Vice President alang sa maong pagkilala ang ini. Dugang pa sa Mayor ang iyang pagpasalamat o pagsidungog sa OVP alang sa padayon nga pagtagad o suporta sa mga lokal na kagamhanan o mga komunidad dili lamang sa Saturn, ingon man sa tibok nasod na Pilipinas. Doka datong balita, asun ka nato sa Extend the Food Supplement for Men and Women na Rimaka and Klabuwas ka. Alang sa programang 11 Mbps, kinisig K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!

Salamat ka K5 Chef Fresario, alas 12:45 na mga ka K5 padayon ta sonahan. Grabe no, nagbuto dayang bulkang Taal. According pa mga ka K5,

0: According sa report, ha, kagabi ini alas 6:06, nga may lungtad og 5 ka minutos. Unya naka-generate ni og dark gray plume nga 4,000 metros gikan sa crater. Pugali ko kwalan ko kakifab Carlo, no. Ibalik good Carl. Dato pagbuto niya, may kwan siya, oh. May mura siya gakilat, no. Pagtaod-taod, nawala ra pud. No. Mura siya ka nang nagutot lang ba? No. Kanang isa, Carl. Kanang usa. Oo. Ari mas dul-dul ni. Grabe yung kwa, no? Magrabe ang iyahang nan. So, gakol di siya, oh. Kilat di siya. Pero in fairness, ha, alert level 1 lang sa Gapon mga ka-K5. Nainangutan na, ano kunong may kilat-kilat. Ingon, ang according pa sa mga eksperto, ang gibuga sa vulkan, init. Pila na ka degrees ang kainiton mga ka-K5. Tapos pagbuto niya, ning saka siya sa hangin, nabugnaw. So nag-abot siya mga ka-K5, that's why it creates a thunderstorm. After sa pagbuto, gipangunahan mismo ni Mayor Attorney Cinderella Valenton Reyes ang pag-evacuate sa human sa Priato Magmatic Eruption sa Bulkang Taal. Ang evacuation ng immediate response gihimo sa MDRMO, DSWD o Philippine National Police, BFP o Philippine Coast Guard. Ang mga gi-evacuate mga residente na karon sa Pagcor Social Civic Center o sa balay sila ng mga kabanay. Wala na, precautions lang. Sige, alas 12:48 na mga ka-K5. Now, nasa ko'y gamay nga i-ambit mga ka-K5. Kay murag, nag-ano ni siya, nag-viral eh. Morning, may nga po, Ma'am Josette Davis. Live from Isabela Market. Thank you, Ma'am Josette. At ang kisses leader, das may Isabela. May ngudok kang Ma'am Roslyn Godoyo. Thank you very much. Das may matagbak. And Ma'am Ana Barwado. Sa may Mercedes Mabigo. Ma'am Renilda Egia, no, dira sa may Malbar. No? Thank you very much. Kay nag viral karon mga ka-K5, kining isa ka retired police nga former congressman man mga ka-K5. Nga isa ka advocate, no, sa riders. Wherein ang kapulisan mga ka-K5 mihatag nagpasidaan. Even the National Police Commission. So ginatunaan karon nga posible mapasaka sila sa reklamo, pero depende na na mga ka-K5 ba. Nagugat kini sa dihang gisita kini nga maong retired police ang mga kapulisan and gipa-shave. So according pa sa Napulcom, dili dapat siya maghilabot na sa mga legitimate police operations. So ako lang pud mga ka-K5, kini man gud nga official, retired police, dangpanan magud ni siya sa mga riders, no? Mga gipang dakop, no? Mga gitawag ta nga mga usahay, lantaw nila nga medyo marag dili makatarunganon. Well, what my question ana mga ka-K5? Kaya kinibitaw nga retired police, ga-follow mong pagkuhan eh. Well, my question when it comes to regularities, because kabalota, di man good perfecto tanan. Galing usahay, halit lang yun kay madila ta rin mong trabaho, medyo delayed na kayo imuhang biyahe. Wa may problema, because nakakuan lang, may due process of law ta. No? May pamaagi sa pag-complain, may pamaagi mga ka-K5 yung unana. Huwag lang taw ni mo nga, not just by for purposes lang para ma trial by publicity, but there must be an administrative complaint. Lantaw mo isa ka, may na, yun na lang, para dili ni siya mahulog sa alang-alang. Itanawan ni apil ng Napulcom. Ningon ng Napulcom nga ka, maamuan ng trabaho. Pero nami ani mga ka-K5, kung lantaw niya nga may mga irregular nga ginahimo, kaya ang pinakahit naman yun sa kaning kutong naman yun. Pero kani mga questionable, pwede mo na maistoryahan. No? Pwede na maistoryahan mga ka-K5 nga mauna para at least kanang kuana ko happy ra tatanan. Pero kanang mga kutong ato agin nang kuanon. Ato ay duha man puna diri. Kanang gina kanang sa to gani. Apa di mangutong pulis mo? Ang nabili na lang sa mga uban ha, ubang pulis ron, kawatan ug halok. Amo na lang na nabilin sa ilang iban ron. Pero kutong wala na. Ha? Wala na. Alas 12:53 na mga ka-K5. Mapalitan nga ito mga produkto dira sa may L&D Pharmacy, Isabela Public Market, Solomar Enterprise, Magalyon Public Market, Pharma Medica, Isabela Pharmacia o GJ Pharmacy, Candoni Public Market, Toledo Store, Bagawines Public Market, o Sitio Hermosa, Sitio Kabanglay, Barangay Bagawines. Sige, matag oras mga ka-K5 sa itong tulamanon. Tangalan na lang sa tibok pwersa ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM sa Canlaon. Ingon man sa 95.7 K5 News FM sa San Carlo, sa pagpanguna naman ni SM Brian Murden. 87.9 K5 News FM Gihulgan, sa pagpanguna naman sa itong OIC DRA si SM Francis Edward Garces Oba. Sa ako naman nga mga technical partners, ka K5 Carlo Opeña, ka K5 BBM, BB Munjay, onya. The same time diri naman sa Gihulngan, ka K5 Rico Malabago o Glendy. Oh, salamat kayo. And the same time sa ngala naman sa mga Vice President for Operations, Sir Eldon Castaño. Amo naman nga Vice President for Administration and Human Resource, Wailain ka K5, Jean Paul Generoso. And lakip na mga ka K5, sama naman nga CEO, President, among Big Boss, Doc Remiloy. Kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
3: Usa sa mga super busy organs sa tong lawas mao ang brain. The command center sa tuang nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
4: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyong brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
3: Correct.
4: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
3: Kadako di eh.
4: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
3: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
4: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
3: Kana
4: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og transport.
3: Kana
4: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Mao na nga importante nga moinom yung kag DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500!
5: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
6: Pabalik sa mga butika.
3: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
4: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP?
3: Yes.
4: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon.
3: Of course.
4: Kaya kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka.
3: Of course.
4: Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
3: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis,

0: investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
1: Correct. Wa na jud igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives.

0: K5 afternoon session.
1: Duha ka oras nga pagsaysay pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
1: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magbalipayin ka.
2: Bye.
1: Sige.

0: 95 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio.
0: Yung may D3.
4: Papalit sa mga
0: bulika. Victory Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good name, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
11: Sporebiotics,
10: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Sporebiotics,
10: ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras, 1:23 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Session. Ano po na mga kakifind yung mga uban ang DJ nga putod, pre-cute o glamion? Walain ang nag-iisang DJ Pam! May paragsikay-sikay sa mabugnaon nga kahapon na mga igala. May hapon tibok San Carlos, tibok Valle Hermoso, and mandira sa tanang taga-Canlaon City, Gihulngan City, Tuboso o Galadrava, kumusta man ang dagan sa panahon? Adlaw karon nga Biyernes, Pizza Nuevo, binibulan sa October 2026. Diin na 77 days na lang, Pasko na. Humutumot na ang pinaskuhan, mga kakifive. Right, kumusta naman ang ito ang mga panday dira karon? Mga na nag-obra og mga construction, nag-obra og mga building. Nagapahoy na ba mudira? O panaog sa mudira sa tumoy og higup sa mong DTX Coffee Mix. O nga na lang sigig panukdok dira, no? Ay, nagaipog pahuay yung kalawasan. Pag-relax-relax sa mudira, kauban na nga ito ang DTX Coffee Mix. Kaya para mas muligon ang iyohang para mas mo-update mo diya samtang nag-obra mo sa inyo hang pagpamanday dira karon. Oo, sa mga ka-K5, live tayo makitaan sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Lisuan na po niya yung mga radyo nga 95.7 kung dili mo makalantaw sa itong live. At syempre, madunggan punta sa 100.1 Canlaon City. and also 92.1 Fabulous Tuboso. Sa inyo ang mga greetings, i-comment lang sa itong page. Kaya ako'y bahala niyo karoon. Mga panawagan, usapan ninyo mga pa-shout out. At huwag nang hatagag pagtagad mga kakifay. Alright, ibalik ko ninyo. Kutub taron nga. Kutub ta, alas 3 sa hapon. Diin magbasa na po taga bagong sugilanon sa istorya. Gikan sa sulat padala sa ito ang letter sender. Nga makapatandog na po sa ito ang mga kasing-kasing. Kadin sulat mga kakifay, ba baka guol gini ron? Tungod kay kabahin kini sa mawad-an o ginikanan. O niya kung aduna kay problema, wadyog kay kasumpungan, wa kay kaduulan. Mag-inusara rakag mug ato bang sa imo mga problemas kinabuhi. Alright, tayo mong biyadiya. Ubalik ko ninyo kay aduna po kay mga manindot nga kainta nga giandam kaninyo mga sugintig paminaw. I-share ang ato ang live ha. E para daghan po makadungog ni ini ang atong programa. Kaya syempre itong programa na ay mga kompleto sa manindot nga kanta. Naapoy sulat padala, tinuod nga istorya kabayin sa kaagi sa kinabuhi o sitwasyon. Ang syempre mga pasiaw po ginagmay. Alright, standby. Balik tarong mga dugay-dugay. Kaya pagbalik ta ko, babasa na dito ang sulat mga kakifay ba.

Alas, alauna, 36 na sa hapon. Baliktas itong programa ang Afternoon Session. Kinig hapon yung kauban. Ang DJ nga po to at pero cute o glamion. Wailain, walang katulad. Thank you mga suking tigpamirahan sa iyong pagpaabot. Alright. Oras gidalit ko na to sa itong Power Trio ang atuang GTX 500 Mighty C o The 3 Bio. Pag tumaramuan na kung ganahan pa mo makakaabot o December. Atong paligunan na ito ang immune system. Inaagi sa pagtumar ni ini itong epektibo kay nga produkto. Kaya ka na mga sakit ngayon ginahambin karon tuldukan yud ni ini. Pangalan palang daan, Power Trio, power na power. Maghahatag yud power sa itong kalawasan para ang sakit tuldukan. O niya ang... Ang kanaliging sakit tuldukan, no? Nya mo, ligo na ito ang kalawasan, mabuhi taga dugay. Ang atong Power Trio mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center og sa naanapudira sa iyong mga tag-tag sa mga barangay. Kung taga San Carlos ka, mapalit dira sa kamadam. Ay sa sekretarya sa proper Punao San Carlos City. Og dira sa ka di og taga Calatrava ka, naapudira sa kamadam Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Og taga si Paway ka, mapalit dira sa katatay Efren Demetria sa Ermita si Paway og ubayin pa. Alright, so karon mga sukintig paminawe, nilinta magdugay, nilinta maglangay. Magbasa na rin tagsulat, nagigayin sa tuwang letter sender. Andama na din yung mga panyo, dira mga tissue. Ay, guol kay nga to ang sulat. Kining usa ka ulitawo no nga sayo ka ingibyaan sa inggini kanan nagatubang og nga problema nga siyara usa so lisod jud kaayo. Ay ato sa timbayaon si Sir Francis Gorin ang atuang live viewers sa atong Facebook page. Good noon Miss Pam, cute man kaayo og tingog. Watching from Mabuni Tapon, Barangay Guadalupe. Alright, syempre cute, good ang nag-istorya. Cute og height. Napudra si text boy, ano sa high idol, please shout out Irene, Marivica, Labs, Joy Me, Nanay Gary, Saldua, Residences, more power idol, namun salamay. Dekay pakisalamat text boy. Alright mga suking tigpaminahoy. Ato ng sugtay na. Ang sugilanoy na. Sa usakaw ni tao nga sayo kaayang gibiyaan sa iyang mga ginikainan.

Dear DigiPen, ang kinabuhi, lisod kong wala na ang atong mga ginikanan. Maying adlaw kanimo DJ, ingon man sa ibang mga suking tigpa, minawag arong hapuna. Taog lang di ko sa pangalan nga Michael, 22 anyos, single, nagbuyo sa lungsod sa Valyermoso. DigiParm, ani magunyang akong istorya. Gusto lang unta ko nga ipaambit ang kasakit nga dugay na akong ginadala sa akong kasing-kasing. Liso di ay kaayo ang kinabuhi. Kung wala na tayo mga ginikanan nga atong maduulan sa panahon nga aduna tayo mga problema. Usahay makapungutana na lang ko sa akong kaugalingon. Kung anong kinahanglan man akong agian kining tanan, nakalistanan nga akura usa. Adun yung mga higayon DJ nga gusto na kaay kong muhilak pero wala ko'y kapahungawan. Gusto kong musulti sa akong mga gibati apan wala ko'y ginikanan nga akong kaduulan. Wala ko'y ginikanan nga maduulan o maminaw sa akong mga problema o muingoy nga, anak, ayaw ka bala ka. Ani arami permi sa imong kiliran. Sakit kayo DJ nga kung adunay problema. Ikaw regyud ang usa nga maguna-una ni ini. Ikaw regyud ang magsulbad-sulbad. Og wa jud makatabang kanimo. Kung kapoy nakaayo ka sa kinabuhi, wala kay mama o papa. Kay imong maduulan aron mangayo og tambag og kahupayan. Masahay DJ, masuya na lang ko sa abang tao nga bisan unsa pakalisod sa ilang kahimtang. Ado na sila ginikanan nga mahimong kapahulayan. Pero ako DJ Parm, kinahanglan kong maningkamot bisan bugat ang akong ibati og bisan kapoy na kay ko. Kinahanglan kong magpakaligon bisan adunay mga gabi nga hilom lang kong maghilak. Og maguna-una akong kanusa baka mahupay kining akong mga kasakit. Dili man ko perpekto DJ Parm, aduna usab ko'y mga kahuyang. Og mga panahon nga gusto na lang kong musurrender. Umuhunong sa kinabuhi. Aron makapahuway ko sa tanang mga kasakit na akong gidala-dala. Apan maguna-una ko nga wala na ko'y ginikanan nga mutabang og mugiha ka na ko. Mao nga kinahanglan akong makaton sa pagbarog sa akong kaugalingon. Ang pinakaliso DJ Parm kay usahay, wala gyud ko'y masultihan sa tanan akong mga problema. Atubangan sa umang tao na ningkamot kong magpakita nga ligon ko. Apan sa akong kasing-kasing, daghan na kaay ko kasakit o kabalaka. Mao karon DJ, nangayo ko og tambag kanimo. Unsa o man ako pagatubang sa kinabuhi, nga usahay mabati na ako nga akoryod usa. Unsa o na ko pagpadayon, bisan wala na ko'y ginikanan nga akong maduulan sa matagi kayon nga aduna ko'y problema. Digi Parm, gusto lang unta kong makadungog og tambag nga makahatag ka na ko og kusog. Kusog og paglaom nga bisan lisod ang kinabuhi. Mahimo gyapo nga makapabarog pag-usab ka na ako. Digi Parm, dakang kay salamat sa imong paghatag og pagtagad sa akong sulat. Huwag nanginaot ko nga pinaagi sa imong mga tambag, ingon man sa tambag sa imong mga suking tigpaminaw karong hapuna. Dili lang ako, kundili ang ubang tao usab nga nakasinati.
Nakasin nati akong ani, sama sa akong kahimtang karon. Makakaplag og kusog aron magpadayon sa kinabuhi. Dire na lang ko to mga akong istorya, kini na lang di ay si Michael. Mga sukin tig paminaw atong nadungog ang masulubon nga sukilanon gikan sa usa ka nato usa ka Lero Sunder. Nga nagpuyo sa lungsod sa Valhermoso ni Cross Oriental. Nga si Michael usa ka 22 anyos nga karon nagatubang siyang dako nga problema. Pero maula kini wala siya kasugiran, wala siya kaduulan. Wala siya kapaulayan, wala siya kapahungawan sa igibati nga kabugat siyang dugan sa iyong mga kabalaka. Og nanginaot siya mga suking tigpaminaw nga pinaagi sa iyong tambag, pinaagi sa akong tambag. Mahupayan iyang gibati karon. Og matagan siya dalan. Magiyahan siya kung unsaon niya pagkatubang kinibang mga problema. Nga siya nalang manusang. Sa atong mga listeners, sa atong mga live viewers, if you have any advice para sa ato ang sender, pwede kayong ninyong ipadala sa ato ang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Grabe mga higala eh. Murag na si Miluya ko sa sulat ni Michael. Ani mag-tuning kinabuhi mga higala. Dili manggo, di wala manggo yung mugamot diri sa kalibutan. Mao nang bisan nga to ang mga ginikanan. Bisan kita tanan. Aduna jitay utlanan diri sa kalibutan. Kay wala tay gahom para mabuhi hangtod sa kahangturan. Temporaryo ra gyud ta diri nga nanginabuhi sa kalibutan. Ano ang usay, makaingon na lang ta nga bisan wala pa nahitabo ang posible bisan wala pa nahitabo ang mga umaabot nga mga panghitabo. Atuwa na lang yung pangandaman. Bisan lisod at huwang dawaton. Lisod gig kayo magigala nga mawadaan kag minahal sa kinabuhi labi na imong mga ginikanan. Unya, napoy mga igsoon usahay. Dili pon magkasinabot, magsige pong inaway. Imbis na magtinabangay. Magkuhan man noon, magsigig-away. Wala. Sinawala ang ako music ba? Sige mga suking tigpaminaw, nawala ang ako ang music. Kaya na ay natuplog. Standby lang mo dira ah. So maulagin ni mga suking tigpaminaw nga kumawad ang taga minahal sa kinabuhi. Perte dyan din taong pagkalisod. Kulbaan ako ah. Ay nako Michael pagkaluoya. Abi ni mo Michael no, samtang nagbasa ko sa imong sulat. Murag katuluo na gyud ang ako ang luha no. Pero wala na lang gyud ako gidayon og hilang kay kabalo ka Michael ko muhila ko. Masamot og dako ang ako ang ilong Michael. Pero laban na gyud Michael, kabalo ko nga kanang tanan ni mga problema nga giatubang karon. Masulbad lang yun na aga maabot ang panahon na mahimo na kang imong kinabuhi malinawon, mabalusan na ranaga kalipay sa saktong panahon Michael. Atong yun nga kanang stay strong, labanan ang mga sakit unsa Tagalog naman to eh. Laban na Junior Michael, hindi ka nag-iisa. Pero Michael, nako yung mga tambag nga imong giandam ka nako. Giandam nako para kanimo. Pero nagbalik na lang nato ni Ryan. Sige, sa itong mga suyitig paminaw, aduna ba mo'y... Ay, na si Lindo S. Mangyaw?
familiar jud na ko ang sender DJ pa, mao ba? Ay, sige. So, pagbalik na to mga kakivibe, o sa iyo mga sa to mga viewers dira, ado na bumi ikatambag ni Michael para matabangan po na to siya. Feel na ko par, mapariho may problema, ana ni Michael. Ako gani, 15 years old pa ko nga wala na ko sa akong ginikanan. Ay, grabe kagoon. Sige, pagbalik na to mga kakivibe, ay. Muhatag din itag advice para sa atong letter sender para ato silang matabangan. Ato siya matabangan. Standby lang mo dira ay mugpahawa kay mubalik pa si DJ Palm.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol.
4: Mm.
3: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
4: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
4: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
4: Mm.
3: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Maoni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
4: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
4: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
4: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
4: Mm.
3: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
4: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
4: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
4: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
4: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
4: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
4: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
4: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
4: Pagkauman, ma-oxidize. O mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
5: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Basta dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala.
4: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dok Ramil.
4: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
3: Mm-hmm.
4: Ug paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP.
3: Oho.
4: O man-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon dyan kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
4: Siyempre, D3 Bio yun. Nindot na, Sir GP.
3: Oh, D3 Bio yun dapat ang gamiton. Nga naman, kay walay MCT ang avocado.
4: Mm.
3: Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
4: Mm. Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
3: Usto.
4: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
4: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
3: Mm.
4: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL.
3: Mm.
4: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
3: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso. abuso.
4: Pag ako nasab si Dr. Miloy, maing panglawas si Padayon, ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: 500.
1: Akong gindubuldos o nakapsol sa buntag.
0: Sa gabi.
1: Wala 5 bulan.
0: Nawala ang bagong sakit sa akong mga kamot.
1: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman. For Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ng bukit, bay!
11: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw! Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga, uy!
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
16: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home.

0: credit pa utang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount basta sa JI Telecom. Sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Alas 2:28 na sa hapon. Balik tayo mga sukintig paminaw sa itong programang Afternoon Session. Ang kaupan kapon ninyo ang DJ nga putoy, pero cute og lamioin. O ay lain ang nag-iisang DJ Pam na walang katulad. Charoy, walang katulad. Diba? Amazing. Salamat kayo sa inyong pagpa-abot, mga suking tigpaminaw. So, naanay ko ipaybalo para sa itong mga angkol o mga tatay. Nga walang joy puwar sa kutub na lang yun sa una, nga muruman sa pa. Pero dilin yun mo tindog ang iyong mga espada. Pag-extend mo mga tatay, ha? Kaya para matabangan mo. Para mas muligon yung relasyon ka o ba ng asawa, kung muromansa ka o ba ng asawa, no? Uy, labot ang kirida, kaya para likay ta sa kulata. Extend Food Supplement for Men, para gino sa mga uncle, mga tatay, nga dilit nga makalahutay, no? Mapalit ang tong epektibo nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Huwag napadira sa Cabram Gray Sagang, Barangay Malang sa Valermoso. Mapalit usab dira sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal, Cabram Agnes Garingo. O napadira sa Kananay Pasita sa Tingasin sa Punuulan, Barangay Guadalupe. O kung taga Barangay Bagunbun ka, mapalit usab dira sa ka Madam Carmelita Barbicho. Pag-extend mo kayang usa ka round ganyo makaya, mahimo ng lima. Lima. Alright, sa mga sukintig paminaw, nagdaghana nag-comment diri. Eh, oh hi, dali ara sa panahon sa... Kagahapon, dapat ko'y kwarto. Pero karun, what na ino? Okay, mga sukintig paminaw, eh, grabe. Ubay-ubay na dito yung mga viewers. Windax Tanyo. Ayong hapon, Dul Guaps. Mula pa ba itong ilong anik inom tang Guaps, no? Dapat siya ba na Midilina Yamazaki, eh? Ana si Ana Marie Mahina Imperator. Good afternoon, Ma'am Pampa. Shoutout ni Jennifer Calarianis. And Mary Joy Ngatrail. Naminaw ni mo pagligid-ligid po. Salamat sa pagbasa. Di ka pagiging salamat sa tanatang malangsa nga kanunay nga nag-monitor sa itong programa. Alright, mga kakifay, mga tuwang sulat. Gikan ni Michael ato ng hatagan o tambag, no? Michael, una sa tanan, thank you so much sa imong pagpaabot sa imuhang sugilanon dere sa ito ang programa. Dagan dyan kayo nga pagsalig, Michael. Yes. Ako matambag ka nimo, gusto na akong ipahinumdom ka nimo, nga dili kahuyang ang paghilak, dili kapakyasan ang kakapoy. Yes, tao lang ka, tao rata nga makabati og normal nga kamingaw sa mga ginikanan. Ilabi na sa mga higayon nga daghan kag problema, Michael, og nagkinahanglan kag tambag og kahupayan sa usa ka tawo nga kasaligan and usa na na ang imuhang ginikanan, no? So, Michael, normal gyud mo gibati. Tinuod, Michael, nga lahi ra gyud ang presensya sa usa ka ginikanan, di ba mga sukintig paminaw? Adunay mga kasakit nga bisan unsaon na to pagpakaligon nga moana jud kang ligon ko kaya na ko ni pero dili gyud nato makaya without our parents nga makahatag jud kusog kanato para pakigbatukan ang tanang mga problema sa atong kinabuhi. Apan Michael, bisan wala na ang imong mga ginikanan sa imong kiliran karon, ayaw tuguti nga mawala usab ang imong paglaom sa kaugmaon. Kung bugat na kayo yung gibati, Michael, ayaw pogsa ang imong kaaglingon nga ikaw ra kanunay ang musulbad sa tanan. Ayaw suluha. Pangita ditug taong kasaligan, pangita og paryente, higala, kay imong maistoryahan sa imong mga problema, i-share na imong problema dito kay para makunhuran ang kabugat sa imong kasing-kasing, kabugat sa imong gibati. Dili nimo kinahanglan nga to bangon ang tanan imong problema nga ikaw ra usa Michael ngay. I know, pero yung pag-alisuda ka nang wala bitaw tayo masultian. Manahang purti yung pagkabugata kung natay problema. Nga wala dyan yung tao nga makatabang sa ito, ah. Wala dyan yung makatambag. Hinay-hinaya lang pagbangon, Michael. Dili may na lumbaan, ay. So, hinahina lang sa pagbangon na dili na mo kinahanglan nga sulbado ni mo tanan karong adlaw. Kumbaga, kung sa impeachment trial pa to, muagi ta sa due process. Muagi ta sa saktong processor, Michael. I know your situation right now, it's not really easy. But I'm pretty sure that someday, you will be the happiest person in the world. Daw na dalawa ang world sa kwarto sa dari gikan sa four. Yes, everyone. Ang pagkawala mo sa itong mga ginikainan, sa inyong mga ginikainan, usag yung kinakasakit nga dili mapulihan. Apan ang ilang gugma o mga pagtulon ay mahimong kusog nga atong dadoon. Samtang nagpadayon kita sa kinabuhi, hugot para sa mga... Ay, wait sa... Ang pagkawala sa atong mga ginikainan o sa kasakit kadili mapulihan. Apan ilang gugma o mga pagtulon ay mahimong kusog ka nato nga atong dadoon samtang kita nagpadayon sa kinabuhi. Yes, kay kana pag mga advice, mga pagtulunan nga gibilin sa mga ginikanan sa mota ni Michael nga wala na siya ginikanan karon. So mao to gamiton nimo Michael no nga para magpabilin kang ligon sa imo nga kinabuhi Michael no. Ana jud na. So ampo lang permi Michael kay mao jud na ya pinaka the best nga pamaagi para mahupayan ka sa imong gibating kabug-at. Ang una nimo buhaton Michael dawata ang imong kasubo kay wa naman jud mahimo kay naa na magyud na ug mao na magyud na ang realidad Michael no, nga mawala man jud ang ginikanan, mawala man gid ang mga minahal sa ato ang kinabuhi kay dili man sa tanang panahon naa ra gyud na sila sa ato ang kiliran, moabot gyud ang saktong panahon nga mubiya na gyud na sila. So kinahanglan nga kabalo ka Michael kung unsao nimo pagatindog sa imong kaugalingong mga tiil. Kabalo kang mo makigbatok sa tanang mga problema ug andam po nimo ng atubangon. Yeah, syempre mga higala kinsa mangud dili mo. Kung pwede lang talikdan ang problema ato nang talikdan. Oy, unsao mangud nga kaning problema ganahan mo pug atubangay. Ampo lang permi Michael, kabalo ko nga pag-abot sa saktong panahon o sa nakakatao nga mali pa yun, na? Ako rin naghihubad ganina kay nag-uno English mo ko ganina po. Sa ato mga sugintig paminaw, basin aduna pa mo ikatambag sa atong letter sender. Yes, Michael, bisan pa man, wala imuhang mga ginikarnain. Mauni, dawata ang imong kasubo. Pagaton sa pagbarog sa imong kaugalingon, pangita ang mga tao nga imong kasaligan, ayaw kalimti ang pagatiman sa imong kaugalingon, maadyo na importante. Padayon sa paglaom o pagampo, ayaw kahadlok pagpangayo o tabang Michael. Muna ako ang pinaka the best step nga imong akong hihatag para kanimo ika paambit. Ugunta ang nagpaminaw ka karon. Ugunta imo tong subayon. Imbis na mahimo tang huyang, it's because of problema. Pero ato noong paligunon ang ato ang kaugalingon. It's because wala na gyud ang mga tao nga pwede kay makatambag diri kanato. Lahira man jud kaayo ang mga girikana na maimutambag mga sukintig paminaw kumpara sa mga higala, mga paryente. Kay kumbaga lahira jud ang ilahang kung sa Tagalog pa to lahira jud ang dating, no? Ambot og ganu pud na. Dako man jud kaayo power ang ato ang mga ginikanan ni God. Sila gina ang makatabang jud sa unta sa tong problema. Pero mao lagi ni kana dili man pud hangtod sa kahangturan. Nga magpabilin sila para kanato. Alright, pagbalik na kung dugay-dugay mga sukintik paminaw. Magbasa na din tag mga greetings ninyo. And base na doon na pa mo ikadugang sa atuang letter sender para matabangan po na to sila. I-comment lang sa atong Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. O pwede-pwede rin sa atuang live, TikTok live. Alright, standby mga sukintik paminaw. Aniya ang umiiyak ang puso.

alas 2:43 na sa hapon. Baliktad sa itong programang Afternoon Heart. Afternoon Session, kaoban nga po ninyo ang DJ nga po to it procured. O glami oin, walaan si DJ Palm, nag-isang walang katulad. Maraglain ba ni istorya mga sukin, hindi pa minamunay. Maraglain na milit sa akong tango. Alright, so sa mga namati na ito dira karoin, nagtabisay na ang mga singot tungod sa trabaho para dili ta manimaho mga sukintig paminaw, pahira na to ang power ang ato ang ilok, patyo na to ang mga bakterya pinaagi sa pagpahid sa Clinica Deo Fresh para magpabiling humot sulod sa 24 ka oras. Bahala og pigado ta kitsura, basta ilok humot ra. Mapalit ang atong ayang mga produkto sa Clinica di Alternativo, mga sukintik paminaw. Yes, pamahid na mo dira sa Clinica di Fresh para humot mo o dili mo libakon o syempre dili malipong ang iyong mga tapad. Kaipanugin mo dito mo ay nga, naunsa matusiyaw eh, baho makigilo. O di ba ipanugin, chismis mo dito kabalo ba mas mga tao ron mga sukintik paminaw. Kung unsay pwedeng ilibak hala, libak dito, libak nga rin. So, mao ito, Michael, sa tuang sender, pagpakaligon, ampo kanunay. Kaya maurag yun ay ito ang ginuurag yun. Ang ginuurag yun ang ito ang paingnan. Kung wala dyan tayo laing masumbungan na Michael. Yan, nalimot rin kong ganina nga. Bisan to, or wala na tayo, o wala na nakay ginikanan Michael. Pero ang Ginoo na apagyapon ni mo nga anda maminaw sa tanang problema. Salig lang hugot ang imuhang pag-salig dira. Wala na mo pahabol ni Michael. Alright, naday tayo. Maura to ako matag Michael, no? Anya, ato ano yung i-greet o happy birthday kining ato ang OGT dire from Norsugi Hall ngayon nga si Sir Ralph Francisco. Happy birthday! Og mapaday ay panalupakaon na siya dire, no?

Happy birthday sir Ralph. Francisco unta magmalipayon ka sa adlaw mong natawhan ug mang adlaw. No unta og giyahan ka sa Ginoo sa atong labaw nga makagagahon padulong sa imuhang mga pangandoy. Og unta nga kanunay kang malipayon. Kanunay ra medyo kang malipayon no. Kanunay po kang manilhig dira no. Salamat sir Ralph sa imuhang past snacks no. Murag giingnan ako diri panghingi kay sa Madam Pamela. Thank you, thank you so much. And advance happy birthday sir Ralph. Og man yang birthday na manghigala. Ang ato mga OGT gikan sa Gihulngan sa Norso Gihulngan. All right, so ako tong gihuman ang kanta no kay nakakaon man ko diri kay wa pa ko nakakaon diri snacks. Koto brato so usa ka linya. Busog jud mino. Salamat kaayo. Og sa tanan lang pong nag-adlaw karon no, unta daghan pagkatuigan nga moabot sa inyo hang kinabuhi. Sana all birthday kami dugay pa. Sana all nag-birthday na sila. Sige, sige, sige. Dagan kayong salamat, Sir Ralph, sa imong past snacks. Ilan na edad mo, sir? 15. Hindi, ay 20. Abi ko 15. Sige, og sa tanan na lang nag-birthday ka roon. Happy birthday niyong tanangay na. Hurot, happy rose, walay bilin. Alright, alas 2:48 so nag-yod sa kahapon noon. Mga sumukintig pa minaw. Dinungutaan na diri asa inyo station na adir sa may Brucey. Brucey Street, San Carlos City at Bangsa LDY. Napadyo rin wala ka dumdum, no? Alright, sa inyong mga pasyagit, comment lang sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kay mamasa na yun mga sugin, tipa minang, kay humana tagtambag ni Michael. Maura mag yun Michael, no? Imo ta itong timanan. Og I hope nga makatabang to nimo. Yes, I will do my best. Be good. Ako dyan nagibalay ako mga tambag Michael, no? For you. Kay para makatabang po na sa ito ang isig ka tao. Bisag pinaagi lang sa simple nga butang, samaan yung pagtambag. Ay, may hapon na lang sa tanang taga Barangay Malangsa, especially ni Manang Marmar. Kana minaw karon samtang nagalikin. Og sa ninyo dira tanan ni Inday Amara, ni Inday Mikay. Nila ni Tia Lita, nila ni Tia Lula Auring, ni Tia Maming, ni Ati Juan, Tia Corning, Mama Perla nga. Gimingaw na ko sa imo ha, Mama. I missed you! See you tonight, Mama. Ako sa tanang taga, diri naman sa San Carlos City, dira ni Nanay Rosie, mayang hapon. Salamat sa pagpaminaw, Nanay Rosie. Ako sa tanang taga Mercado, dira sa San Carlos. Ako sa tanang taga Canlaon, especially ni ngagipungunahan ni Sir Steve Flores, si SM Steve Flores. Ako sa mga kaubanan lang dira, sa tanang taga Canlaon, mayang hapon. Og sa tanang taga Calatrava, Tubuso, og sa Gihulngan, og sa uban pang mga lugar na naabot ni ining ato ang programa. Salamat sa inyong pag-uban-uban mga higala. Unta, ubanan na po ko ninyo sa Lunas. Dinhin na lang yun ako, Torb. Uy, nag-yun tayo saktong panahon na Miss Hannah Tubuso here. Yes, og na po niya si Ate Maricel Perator sa Malangsa. Windax, ayun yun, nabasa lang na ito, nino? Yun, pwede tambag si Madam Lilina, ito na yung gawin. Ana si Madam Lilina Yamazaki, Brother Mike, my sincere advice ni mo, pag-pray kay atong hope na sa Ginoo, hatagan taniya o giya o pag-asa sa kinabuhi. Ako i-share ni mo ang usa sa verses sa Bible. Apan unahan ninyo, pagpangita ang gingharian sa Diyos o ang iyang pagkamatarong o kining tanan ikadugang kaninyo. Unaha ang Diyos sa tanan ni mong bunuhaton, tambag ni Madam Minilina Yamazaki nung anaanis siya sa Osaka, Japan ron mga sukintig paminaw. Unaha ang Diyos sa tanan ni mong bunuhaton sa imong mga damgo, mga plano, pamilya, trabaho o kaugmaon. Pangita ang iyong kabubuton salig sa iyong mga saad o pagkinabuhi sumala sa iyong pagkamatarong. Ayaw tuguti nga ang kabalaka sa ugma, mayo mo dumala sa imong kinabuhi. Kaya nga atong langitong amahar na sayod sa atong mga panginahanglan. Salig nga siya mugiya o magtagay na sumala sa iyong kabubuton. Una ang Diyos.
Unha ang Dios sali kaniya sa hingpit og tuguti siya nga mugiya sa imong dalan nga dili nimo kinahanglan nga mabala ka pag-ayo sa ugma. Kun ang imong kaugmaan na nasa mga kamot sa Dios, ibutang siya sa unang dapit sa matag panahon sa imong kinabuhi og salig sa iyang hingpit nga panahon. Ang plano sa Dios alang kanimo takos nga hulaton. Sakto yun. Salamat kay Madam Midelina Yamazaki sa imuhang nindot nga tambag. So mga kakifive, unya na po ito sa Lunes sa samang oras, samang stasyon. Daghang kasalamat sa mo ang station manager is Brian Morden. O sa mo ang boss nga si Doc Ramiloy. Daghang kayo salamat. Dinilang takot kakutob. God bless us all. Bye-bye everyone. Amping mo kanunay. Amping mo kanunay kawala mo giampingan. No?

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: Pagpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og indong kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C
3: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, ginga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyuhang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
14: Uy, besh, kanu sa mga

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Extend Food Supplement for Men!
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
2: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
3: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
2: Sir Dennis,
3: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
2: makatabang,
3: sa
2: John.
3: Atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
2: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
3: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
2: correct,
3: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
2: Kana!
3: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
2: True.
3: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
2: Gusto.
3: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
2: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
4: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag usa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
3: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
2: Mataot.
3: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
2: Mabangkrap.
3: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
2: Oh.
3: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
2: Kayo.
3: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug MyTC.
2: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
3: Kinausab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na la.
1: lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O TTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa

0: ng DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
9: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga Dietary
1: Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man tag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa ng mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Luzon, Visayas, Sugamay, Nanao, maig hapon, kumusta? Welcome diri sa Tuga Tulumanon, ang inyong Tulumanon, ang El Castigador. Ngadlaw karon nga Biyernes sa kahaponon, Pitsa 9 sa bulan sa Oktobre 2026. Sama sa Nanda Duban, ang kinatibok ang kapwarsa sa K5 News FM, San Carlos City. Pinangluan sa Tuga Station Manager, K5 Brian Mordin. Nabaga nila ni K5 Jezebel Barbizzo, K5 Jong Bersales, K5 Pamela Perador, K5 Lydia Nansonomina, iwan ay K5 Rex Mark Kanda, Rico Baricuatro, K5 Monji Caranza, aga ni K5 Francis Alagar. Obos usab da persangalan usab nila ni K5 Jean Paul Hineroso, ang atog Vice President for Administration. Human sa atog Vice President for Operation. K5 Iljan Castaño Labinagyon, sa atog President and CEO Dr. Abel Itangoy. Yung ubos ngalagad sa walay paglubat. Inyong katribo, K5 Dato Malalaban, Arnel Heruila Dada. Kumusta ang tanan? Alas 4.35 na sa kahapunan may galang. Nadalit ka na to sa mayig kabubuton sa Power Trio na gilagkuban sa D3 Bayo. Ganun ay VCO ko na Virgin na kukunatawin. Kuman sa DTX 500 na kapsula. Aga mulimpyo sa itong atay o dugo. Inguman sa itong Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Standby karong taon-taon may galas sa mga dagkong hisgutanan o mga report ng ipadangat sa itong mga kabanan. Mga sentimento, argumento, opinion inyong ipadangat din sa itong katulamanan. At ang naghatag at pagtagad mga ikson. Standby, no? Kay matod pa sa mga breaking story karong hapuna. Gobernador Bong Lacson sa Negros Occidental na mahayag nga andam dawaton ang pagbalik sa katukuran o planong pagbalik sa katukuran sa coal-fired power plant. Ang maong pamahayag sa Gobernador Human Kini sa ihimong pamahayag nila ni Kongresista Joel Salinisma, nila ni Mayor B. Boyap, Vice Mayor Nono Pretos, nga din gibasol nila ang mga obispo sa kuno obispo sa Simbahan Katoliko nga mo ni babag sa katukuran sa maog planta hinungdan sa nasinati karong dakong krisis sa kuryente dinhi sa probinsya. So standby ka nung tatuan, may galak itong kuhaan o reaction mga kaiksunan ag kadaguan sa Simbahang Katoliko dinhi sa Dakbayan or sa Diocese of San Carlos sa Pinagi ni Bishop Gerardo Almidaza. Alas 4.30 samtang sa dugang pang mga breaking story, breaking news karong hapuna. Upat ka mga tao ang natabunan sa pagdahili sa yuta na naglakip sa duha ka bata dito sa Cebu City, karong adlaw. Atong sutaon may galakinsaning mga biktima o gunsan ay gihimong lakang sa lokal kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu. Samtang sa lain pang mga dagkong balita karong hapuna, nga itong hatagang pagtaga diri sa tuga pagpanglagad, Senado giaprubahan na ang pag-ban sa social media batok sa mga minor di edad. Nato na yung lantaon na basta mga minor di edad ang mga higala sa ito pa 17 anyos paubos mga higala dili na tugutan nga makagamit sa social media. So ato na yung isgutan karong mga higala sa mga minor di edad ha karon eh. Nanay balaon nga nagdili ninyo nga dili na mo pwedeng mugamit sa social media pagkadilikaduhan ni no? Naghanang mag ligid-ligid pud ini siguro mga higala, no? Ha? Kinsa kahang mga minor de edad ang hala hingagaw sa mo diha og mga minor de edad pa hingagaw sa mo diha og pabuhagay sa inyohang gibati kay ito ah giaprubahan na sa Senado ang pagban kaninyo nga makagamit mo sa social media. Kinsa kay magligid-ligid ani SM Miriano? Nagi magligid-ligid ani kay giaprubahan man, no? So sa ato pa 17 anyos paubos din na pwede makagamit og social media. Ah, di na sila makagamit, nanay balaod nga silutan sila. Mapriso ba sila or ipatawag sila ato ditan aon ron? Ah, kay wa pa man gi aprubahan pero wa dili pa balaod. Ah, dili ato ning sutaon karon may gala kay hasta sa ato pa katong mga 9 years old apil ani, no? Saon na lang ni karon mga kigsunan
1: sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalaan. El Castigador.
0: Okay, alas 4:40 na sa kahaponon mga kigsunan. Ha? Derita sa atong hisgutanan dayon. Samtang kahulata sa mga report gikan sa atuang mga kaubanan. No. Ari sa ta mga kigsunan ni Gobernador Bong Lacson, no? Kay matod pa mga higala nga andam niya nga dawaton ang coal ang coal fired power plant dinhi kun panalitan mo balik ni gasulod dinhi sa kining kuan mga higala dinhi sa Negros Occidental. Now, mao ka na karon mga kaigsunan ang pinakainit nga balita dinhi sa ato. Ha? Kay wa na kapugni mahigala mismo ang gobernador, no? Sa Negros Occidental ang nipadayag na mga higala. Ha, tagay si kuan og kuan. Kanang link, no? Para basin pwede siya magka-monitor. Ha? Mismo si mismo mahigala si Gobernador Bong Lacson, no? Nipadayag nga iya ng dawaton ag katukuran, no? Sa coal fire power plant mahigala. Gipadayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson mga gala, excuse me, nga andam ang San Carlos City nga mudawat sa plano nga pag tukod sa coal-fired power plant sa syudad mga kaigsunan. Gipadayag sa iyang suporta sa proyekto sa First District Congressman Jones Ledesma. Nansigo ni Lacson may gala may investor nga kaneto nga nagplano nga magtukod o coal-fired power plant sa San Carlos City apan wa kini nadayon tungod sa pag-atras sa mga investor ha gumikan sa gihimo nga pagbabag sa daghang mga pagkigbatok ani mahigalagikan sa mga environmentalist groups og sa simbahan mahigala ha nasairan nga ang San Carlos City ang usa sa mga lugar sa Negros Occidental nga may lapad nga solar power plant nga nihatag og renewable energy. Si Congressman Jules Ledesma mga higala, una nang nibasol sa mga obispo sa simbahang Katoliko mga kakifay, gumikan kay maokini ang nibabag sa katukuran sa mong planta may galang maunang kining na sinati matod pa sa kongresista nga krisis sa kuryente, wa kuno'y laing mabasol ni ini kining nahitabo karon mao ang mga obispo og mga environmentalist mga higala. Ingon man sab si Escalante City Mayor Bibo Yap mga igsoon nga usa sa matod pa naning kamot sa diyang kongresista pa siya may gala nga matukod kining coal fired power plant dinhi sa Dakbayan apan ang mga obispo Ah, dili mo sugot mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Nining bago hay karong adlaw mahigala. Human nga si Kongresista Jules Ledesma, nakabasa sa pamahayag or sa balita nga mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson mga igsuot, niingon nga andam ang San Carlos City nga mudawat sa plano nga pagtukod sa coal-fired power plant sa syudad. Si Kongresista Jules Ledesma niingon nga dili ra kini kay maupa ra kay nag-propose usab ang San Miguel Corporation or ang Kidneyapa nag-propose ang substitution sa coal-fired power plant ang San Miguel Corporation sa kining liquefied natural gas mga higala kung LNG plant combined cycle sa 300 megawatt initial nga investment may gala. Sumatod pa niya ang investor, mas mahal apan pinakalimpyo sa fossil fuel o fossil fuel based may gala nga liquefied natural gas kon LNG. Same, matod pa niya, same group, usa ka dekada na ang nausik, gumikan sa sigig oppose o sigig babag may gala sa mga obispo sa Sibang Katoliko og sa mga environmentalist. Sigon pa ni Kongresista Jules Ledesma.
1: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Castigado.
0: So alas 4:45 na sa kahapon may gala karong taot-taot. Atong sulayan nga makuhaan sa habig si Bishop Gerardo Alminasa may gala diri sa tuga programa. Kung unsa po iya nga reaksyon mga higala, nining gipamahayag karon ni Governor Bong Lacson ang dawato na ang coal-fired power plant dinhi sa Dakbayan sa San Carlos mga igsoon.
1: El Castigador.
0: So ato ni Governor may gala no kay nabanhaw na ni tungod lagi sa dakong problema mga higala sa supply sa kuryente nga ubay-ubay na matod pa ubay-ubay na sa ato mga kaigsunan nga nagsakripisyo mga igsuon sa siging brown out dili kay brown out but black out nga nangaguba mga higala ang ilahang mga appliances.
1: El Castigador.
0: So karon taon may gala atong hinabion si Bishop Gerardo Alminasa Jr.
1: El Castigador.
0: Kalabot na sa ila pong reaction may gala since nga sila gyud ang kanabitong kusganon kayo nga nibabag ining maong proyekto mga higala no. Gani dunay mga rally nga gilusad dinhi sa Dakbayan sa San Carlos mahigala nga nagbaa kanang nagdala sa mga placard nga no to coal mga igsuon.
1: El Castigador.
0: Okay na ni, pwede na kong i-off ni SM kini. Okay mo sumbalik magkod mga higala. Okay, kadali lang ha. So kumusta diya Franz? Naon sa mga niya kuha ang kuha man? Naamay mo tingog. Kadali lang. Kay, sabaan kay niya kuha ang kuha na. Dili, kiri, dili. Apil-apil gin siya mga igala, no? Francis, mayang hapon ni mo niya doon, Francis, kaki-five ba, Francis, ha? Sige. Padayon ta mga igala. No, di amay unsa man ni. Okay. Kadali lang ha kay doon na may wa pa di mabutang. Okay na ni. Sige, padayon ta mga kigsunan, no? Mayong buntag ni mahinoon nga mayong hapon naman mga higala. Mayong hapon ni Maricel Pirater diha sa may sitio na walaan, Barangay Malangsa, Valle Hermoso. Kusog ba ang radyo nato diha ang bluetooth or unsa may kusog diha dai na Nag-all bet tong uban day. Ha? Wagi ko kay balo day. Kung saan yung dramaha day. Ha? La combate mo dyan. Sir Dads, good PM. Dan like and share. Salamat kayo. Good afternoon, Sir Dada. God bless ninyo dinha tanan, sir. Gikan ni Medelina Yamazaki. Mahigal. Diha sa all the way from Osaka, Japan. Na ayo kalimot ma Medelina sa paghatag gyud og kuan kining situational report diha sa inyong lugar. O kinsa man to, no? Nya pwede maguro maabot dito sa Japan ng ato produkto, no? Tilaway ko ni ma'am, no? Lami kayo ni ma'am. Maying hapon, Sir Arnel. Mina ko live pa shout out ko sa nagtrabaho. Dire sa mong simbahan nila ni Nonoy o ni Melchor Sabir o ni Lumar Refuela. John Del Olvidencia, James o Simsim. Salamat, sir. God bless you. Always. Always po nga. God bless ni mo, Mili. Ayan, nakapangumpra na kag DTX Coffee Mix niya. Nakakumpra na kag DTX sa 500 capsule o kining D3 Bio. No? Kaya ugmanha na ba ko niya sa bagunbon, di na ko magdalag kape, kay anak ko mapalit. Og DTX Coffee Mix diha sa imong tindahan. No? Kay lami gikayo mga higala, kapihon ang DTX Coffee Mix gumikan kay bisan og why unod ang imong tiyan may gala pwede kayo kumbati kayo dili maghapdos imong tiyan o nya dili kagutom daling gutomon may gala tungod sa chia seeds, no? So makatabang yun sa imong kagulingon nga muhimsog mga kaigsunan. Okay. Atong oras, alas 4:50 na sa kahaponon. Standby ka nung tatawad kaya ito pong kuanoning detalye mga higala kalabot nining kuan? Nining nahitabo dito sa nahitabo mga higala kusog akong Bluetooth speaker there is there always gina yatira. Mga pila mga kabalay ang makadungog anang mong Bluetooth. Ha? Sa mong Bluetooth speaker, ha? Pila kabalay. Sige, salamat kayo. Wa pa di kay radyo diha. Wa pa ka matagaig radyo. Nga, naaman ta permi si Pamela Pirater diha. Taga si Pamela, di ba taga kuan po ni? Taga si Kaki Five Pamela, taga Malangsa Masap siguro, di ba? Sige, pastilan nga. Ano magiging naaman ni kuan ni? Pagka kuha na gina kung kuha gina emang gawas ng lain mo gawas may gala. Okay, alas 4:52 ato siya ang kuha na may gala, no? Pastilan, upat ka tao ag na kuha may gala ang natabunan sa pagdahili sa yuta sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Cebu City karong hapon, Biyernes sa hapon may gala, October 9, 2026. So, ang mga biktima 60 anyos nga babae, 38 anyos nga babae. Og duha ka bata nga nagidad og 5 og 6 anyos maigsoon. Pastil na loya. Matod sa mga rescuer na hitabo ang pagdahili sa yuta human sa kusog nga pagulan nga nasinati sa maong lugar. Padayon karon ang search and rescue operation sa Bureau of Fire Protection, CDRRMO og mga tanod sa barangay. Kini sa barangay Pulang Bato Mahigala, no? Gitabangan na og heavy equipment aron dali nga maugkat ang mga biktima, mga kigsunan. El Castigador. Tama na itong iampo, may galang unta, no? Luwas, maluwas kini sa kamatayon mga kigsunan ang kining mga biktima nga giingong natabunan sa pagdahili sa yuta dito sa May Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Cebu City, Cebu, mga Kakify. Ampu ta. Ampuan ta gini mahigala, no? Pastilan. O nya sa mga naminaw karon, lantawag yun ang inyong palibot. Kung dili ba peligro sa pagdahili sa yuta? Dili ba peligro sa pagligid sa mga bato? No? Dili ba peligro ang inyong pagpuyo? Lakip ang atong makiksunan nga nagpuyo daplin sa kasapaan. Kay doon ay kalit nga pagbaha manghigala. Ha, dala sa pagbunok sa ulan mga iksoon. Gani ato nga kauban mahigala sa Amiha na News Channel. Nga si Kaki 5 Arlen na Seldura. Ha, wagi sila nahimo nabugto gin mahigala ang hose sa ilang tubig. Ang ni nagkutay sa latas sa sapa diha sa may kaingat no? Aw kalingling nga sapa. May higala, no? Kay kusog dako ang tubig baha gani ha. Ha, unya wa na nila madaog bitad-bitad pamigal. So wa na si tubig, no? Pasilan. Pasensya gyud, no? Na maying hapon ni Kaki 5 Arlen Seldura mga higala, no? Sige, standby kay sa atong nga pagbalik may gala atong hinabion. Si Bishop Gerardo Alminaza Jr. Kunon sa po ilang reaction may gala. No? Regarding na niining gipamayag ni Governor Bong Lacson nga dawaton kung mabalik ang kining coal-fired power plant dinhi sa Negros. Particularmente na dinhi sa Dakbayan sa San Carlos mga Kaki 5. Okay. Samtang giaprubahan na sa Senado sa third and final reading ang balaod nun nga magdili sa mga minor di edad sa paghimo og social media accounts. Ha? Ang Senate Bill number 2424 o Smart Kids Act, Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces. Nakakuha og 16 ka boto pabor. Usa ang supak si Senador Risa Ontiveros lang ang mibutar og no. Nalatid sa maong balaunon may gala, bawal ang 17 anyos paubos nga mo register, maka-access og makahimo og account sa mga giila nga mga high-risk digital platforms mga igsoon. Na obligado ang mga platforms sama sa Facebook, sa TikTok, Instagram, Roblox o Roblox nga magbutang og age verification og disable ang account nga mapamatud-an nga minor ang minor ang tagiya. Dili o way labot sa pagban ang email, ang private messaging apps, educational platforms, news sites og online gaming nga dili pang social networking. So katong sa to builda murag pwede ra guro niya ato niya ni pangutan ang builda gapil ba ang penalidad dunong alin minaw ka ang penalty may gala sa minor de edad kanang nag edad og 17 paubos apil ang 9 anyos nga si Alindro ang mga platform nga dili mutuman 5 milyones pesos hangtod sa 20 milyones pesos ang multa kada violation sa tagiya sa platform. Okay? Ginikanan nga dili mutuman. 5,000 pesos hangtod sa 20,000 pesos og pasiligon or mag-community service may gala. Sa lower house, lahi gamay ang ilang version tungod kay 13 anyos paubos lang ang bawal himuan og account og second reading na palang ang naprubahan. Hinahanglan pa nga ma-bicameral para mahimong balaod mga higala. Nansigon pa ni Senador Rubin Padilla nga sponsor sa maong nga balaod nun, tumong nini nga maprotektahan ang mga bata batok sa physical, mental o emotional harm sa social media. Ang pag-istoryahan ka ron, las 4:57 na sa kahapon ng may gala. Standby mo, balik ang atong tulmanon. Mabanao niya ni Bishop Gerardo Alminaza sa pagkahuman sa mga buluan o gaminsahe. El Castigado! El Castigado!
2: K5 News FM. News FM. D3 Pio. Health News. D3 Chemistry, Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgutan Dr. Ramil, unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa Doc?
5: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
4: so,
5: D3.
4: So, kining
5: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
5: Pwede.

0: Yun. Ayaw abusohon.
1: Bayo. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Detroit Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Detroit Bayo. Ang Detroit nga may Vizio. Ang Vizio nga may Detroit. Mapalit sa mga butika. Detroit Bayo. Detroit Bayo. Health News. Detroit Bayo.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Detroit Bayo. Dali lang naayo akong sama.
2: Detroit Bio. Ang Detroit nga may Vizio. Ang Vizio nga may Detroit.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Detroit Bio.
4: Taspang imo blood sugar.
5: Ato na kumay diabetes.
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500.
4: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Gagapamubo sa glucose.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: At polypeptide.
5: Nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa inyong lugar.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men.
15: May maka, kag lavo waska,
14: nga nagapataas ang enerhiya,
15: kag stamina sang lawas,
14: para sa mas astig
15: nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
7: K5 News FM. News FM.
0: Okay, daghang salamat mga higala. Balik ta, diri sa itong tulumanon, inyong tulumanon, ang El Castigador. Sige po niyong ubos ng lagad, Kaki 5, Arnel Herwila Dada. No? Sige, so this time mga higala, atong ikauban, atong ikauban mga higala, si Bishop Gerardo Alminaza mga higala. Kay siya yun ang pinaka-vocal kontra sa call sa Negros mga kaigsunan. No? Kay siya yun ang pinaka-vocal na kani para sa exclusive interview nato karon atog pangutanon si Bishop Alminaza Maygala kalabot siyang pagsupak sa coal plant gumikan kay si Governor Bong Lacson karon dunay pamahayag ni desisyon nga welcome ang pagtukod sa coal fired power plant sa San Carlos. Bishop, mayong hapon na unsay imong isip leader sa simbahang Katoliko nga dugay nang nakigabatok ni upos nining coal fired power plant. Unsay imong reaksyon na Bishop? Yes, Bishop, may hapon si Arnel Dada ni sa K5 News FM San Carlos. Yes, Bishop, may hapon. Bishop, may hapon. Okay. Si Bishop, may hapon.
16: Hello, can you hear me?
0: Yes, Bishop, madungog na ka na mo. Okay, sige. Tumulat-ulaton may gala para sa reaksyon ni Bishop Gerardo Alminaza Jr. Kalabot ni

0: nga gipadayag ni Governor Bong Lacson sa Negros Occidental mga kaigsoonan nga andam na nilang dawaton ang katukuran sa coal-fired power plant. Yes, Bishop, okay na ba? Madungog na ko? Yes, Bishop. Yes, Bishop. Makita, yes, Bishop. So, wala tayo ko, Andere. Okay na ba? Yes, Bishop.
1: I cannot hear you, Arnel. Sorry.
0: Okay. Kuan na lang, Bishop. Unsa may mong reaction regarding aning kuan? Kining i-chat lang siya. Unsa iyang reaction regarding na sa pagtugot or pag-welcome ni Gov. Bong Lacson sa coal-fired power plant, no? Yes, Bishop. Pwede na ka makasulti sa imuhang kuan na, Bishop, no? Kining unsa imong reaction regarding na sa pag-welcome ni Yes, Bishop, unsa imong reaction regarding na sa pag-welcome ni Gov. Bong Lacson sa coal-fired power plant? Ato ning gikuan. Na ako'y gikuan imo, Bishop. Unsa imong reaction, Bishop?
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
6: Sa akong kanunay,
5: adlaw-adlaw ang schedule.
6: Kanunay busy.
5: Apan, kanunay nga kondisyon
6: tungod sa Mighty C.
5: Mighty C
6: ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C
3: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for
14: Men. Pugong namo sa una sa coal plant diha sa San Carlos, no?
15: Mm.
14: Kay in the first place, klaro man ang atong balaod kung how to install the energy sources, no?
15: Mm.
14: Kung makapasaran lang man sa mga unsa gani ni
15: requirements sa
14: requirements ng environmental compliance, etc., no?
15: Mm-hmm.
14: Kay siyempre paminawon gyud nato unsay mga rason.
15: Mm.
14: It's not just a matter of installing coal or not, no? Dapat sa coal plant diha sa San Carlos, no?
15: Mm.
14: Kay in the first place, tapos yung community, and then of course magano sa barato murang kuryente.
15: Mm-hmm.
14: So so hangtod karon wala may nagbarato ang kuryente. Tapos kung aton tanawon ang culprit na no may rotating brownout, dili man ang mga solar farm ang sang mga red, yellow and red alerts, mga coal plants man na.
15: Mm-hmm.
14: Both in si Iloilo and in Cebu. In fact, mm-hmm, we have statistics how often since May until September.
15: Hmm.
14: Na nag-issue sila sang yellow and red alert.
15: Hmm.
14: So, magsulti kitang baseload. Baseload yan ang planta if it is operating.
15: Okay. Yes. Yes.
14: Pero kung mag red and yellow alert, hindi na siya baseload as it happens now. So actually, ang nahitabo, nagmahal na yun ang kuryente karon kay kung dili sila mag-electric spot market, which is mahal ang presyo diha.
15: Mm.
14: So mao na ganing akong panawag
15: Yes.
14: Yan is ang DO panawag.
15: Yes.
14: Yan is ang DOE ba can make this plant accountable kaya may competitive selection process na sila with the distribution utilities natin. So halimbawa na electricity to 11 pesos dapat for the next 10 years within the contract. Pero halimbawa mag-outage sila, they were not able to fulfill their contract. So mauna na mapugos ang DO in order to supply us, it was a WISM. So mauna nga nagmahal pagyod ang kuryente. Now it doesn't guarantee kung may coal plants na Negros na wala po yung outages sa ako ang mga coal plants in the first place. How many years yan to build the coal plant? It will not immediately resolve the present outages. Tapos ang problema pa nato is it's still fossil fuel. And then dependent yan sa supply ng fossil fuel from the Middle East. Nagira si Middle East, nagka-problemic pa sa atong supply, nagmahal po ang kuryente.
15: Yes, okay.
14: So I really have to see the bigger picture, no? It's not just a simplistic na, sige, mag-call na ta. So while we actually, it's proven na kung naminaw lang ta 10 years ago nga mag-solar good ang mga, but ang among amo good na ang na ano is gina-propose is distributed energy. Energy resources as opposed to base load. May energy mix kita. So it's a combination.
15: Yes. Yes, Yes, Bishop. Kadali lang may gala kay nawala si Bishop mga Exxon, no? Ang iyang signal na siya sa airport, no? So, atong panikamutan nga. Yes, Bishop. Connection lost man eh, kuhan? So, atong balikan si Bishop Almina sa Megala. Ito lang ginaigahin. Kay murag nindot ang punto, mga kigsunan, kay yung una plato lang ang requirement sa Department of Environment and Natural Resources mga higala, no? So mauna ang gikuan ni Bishop Alminasa. So ato siya pangutan-on kung willing ba siya nga makigdialog nila ni Governor Bong Lacson, nila ni Congressman Jules Ledesma, nila ni
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: T3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
20: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
21: Visio
20: gamay D3.
21: Apalit sa mga butika.
20: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang pinabuklayan sa pag-ariya, mag-score ba? Biotics ka! By 45 probiotics!
8: Okay, dagang salamat na nga, Hibal. Higala, balik ta. So, atog, sulayan na lang, picture na lang ni Kuhani Bishop, mga kigsunan. Dili, di ay? Okay, sige. Akong sulayan, nga, mabalik si Bishop Mangigala sa kuan. Amin ang mic, be. Usa. Yes, Bishop, mayong kuan mo, pag-usap, no? Hapon. Picture na lang. Importante ang audio. Kaya naghamagod kay Bishop nga naghulat ba nga. Mura, giganahan sila sa imong sulti nga ang inyuhar gini ay nga importante makumplito ang requirements sa DENR. Muna ilang kuan.
9: Ah. So, we have to go through the process. So, nakita man na ay mga opposition from the community, no? Because usa na siya acceptability sa community. Mm. So, limbawa, when the scoping study dito sa about LNG dito sa Punao, nadunggan na ako ang reaction sa mga fisher folks. Ga-promise mo sang trabaho, pero kami nga mangingisda, ang skill na mo, mangingisda man. So pag mag naanap mo diha og mga terminal, apektado ang mangroves, ang mga isda sama sa nagakatabo karon sa Toledo, ang mangingisda they have to go very far in order to catch fish. So in fact nakaabot na sila sa Sipaway. Sa una daw diha lang sa Baybayon maano na nila
8: makakuha na sila isda.
9: So ingon ana, and then tapos grabe ang potential sang Negros for renewable energy, but it's not being maximized. Kasi ang sistema kasi ang importante. Kasi ngayon ang unta, ang kasi we have to understand ngano una, ngano man nga naay outages aron. Kay mauna ang ginaano nila nga sus unta kung may coal plant lang sa Negros, wala na tay brownout. But you don't realize that the reason why we are having brownouts and out yung mga red and yellow alerts is precisely yellow and red alerts ang mga coal plants mismo sa Cebu, sa Panay. Sila ang nagsirado sa ila planta, wala sila nag-operate. And that's why we are forced to buy from the wholesale electric spot market, WSM.
8: Okay.
9: This is governed by law and supply and demand. So kung dako ang supply, taas ang presyo. So unta, nag-competitive selection process man na siya ang mga planta, mga generation sector na, no, nag-generate electricity. So makompete sa presyo. So, halimbawa, nagdaog si Kipko, nagdaog diha si Aboites sa Toledo, sa ilang planta. May contracted price na sila. So, halimbawa, 8 pesos, 10 pesos, 11 pesos. Pero kung nagmahal sa nagmahal na totoo sa giyera sa Middle East, ang supply sang coal, dilig na sila ka di na sila kahatag sa ato sang presyo nga gi-contract nila sa ato.
10: Okay.
9: That's why they even prefer to pay the penalty for not fulfilling the contract rather than supplying us with the energy na mahal ng ilang pagpalit dito sa Middle East kaya nagkaano na ang problema sa gira.
10: Okay.
9: So actually, amo na nga wala gabarato, nagkamahal pagani. So pero sa renewable energy for example, kami sa katedral.
10: Okay.
9: More than 50% ang nagnubo sa among bayranan every month.
10: Okay.
9: Sa Bishop's Home, the same thing, sa seminary, sa mga parokya nato nag solar na dako kayo nagbahar, no? Sa Sakay, sa Cadiz, sa Cebuso. So, it's not true nga kami ang simbahan ang kahit nag-oppose. Nag-oppose siya, kahit paminawon, anong rason? On what basis we were opposing?
10: Okay.
9: And are we proven right after 10 years? We believe so. Because with what's happening now, tanawa, kung saligan na ni mong coal plant, pag mag-red and yellow alert sila o sa ibibuhato nato, wala man tayo mahimo. Sila lang may kabuot. Wala gani explanation nga nung nag-red and yellow alert sila. That's why sa pag-dialogue sa hearing, we were asking them to be accountable to explain the reason why it's like that. Itong mga coal plants na ang mga responsible mainly, ha? Hindi naman kasi panan, no? Pero mainly, pinakadako ang rason nga nung nag-outages kita. Rotating brownouts, coal plants. And now you are proposing coal plants gihapon, aside from the fact that it is contributing to the greenhouse emission, which is largely responsible for global warming. That's the reason why our typhoons now are becoming stronger. Because congressman. That's the reason why I went to the hearing. So, the stance of the churches has always been dialogue. Pero wala may ga-istorya.
10: So, wala pa. Okay, maumang ko ni Kuan Karon, kaya apektado kayo mga konsumidor. Dapat daw nga maabot, mapaabot na ako dihan nimo nga kumahimo lingkuran sa LGU o sa Simbahan Katoliko uban ang investors para maka-come up og win-win solution ining maong problema. Kay problema na magiging kuno kayo karon.
9: Yes, I have already issued a pastoral statement weeks ago. In fact, I was calling for multi-sectoral sa province. Kaya dapat systemic ang response. Ang problema, it's not just one sector, it's all. Ang nakita sa dialogue dito, ang nakukin na problema, ang transmission, ang MGCP. Sila connection. Ang generation mismo is agit. Kaya sila ka best sila nag red and yellow alerts.
10: Oh, pati yan daghana.
9: So hindi man ang renewable ang problema sina. Sila man ang coal plants. Why blame the renewable energy?
10: Okay.
9: I cannot see the logic, no?
10: Maugay na yung usapos problema kay diha sa itong billings kuryente manggod sa mga MCO. Doon ay gibayaran nga power reserve, kanang ginatawag lang ancillary reserves, no?
9: Exactly, yeah.
10: Pero asa naman na nga para reserva nga kung mag-brown out, doon ay naka-standby nga mga planta nga mo'y mo salo sa problema. Pero wala na ni karon. So.
9: And it doesn't have to be a coal plant.
10: Yes.
9: It can also be renewable sources. Ang Toboso, they have a hydro there for the longest time. 20 years na tingali sila, cooperative sila. Parato lang ang ilang kuryente.
10: Sa
9: may bukit.
10: May
9: hapit there.
10: Okay.
9: So, during the renewable week celebration sa province, nag-share na sila sa ilang experience. And then, for example, dito sa Matabas, we have a community-owned, community-managed renewable energy source. Na isla sila instead of magbayad sila sa mga systems loss na kay problema man natong time ang systems loss kay gikan pa sa Cebu, maadto di sa Negros, no? Mm. Pero kung distributed energy from the rooftops to the household lang, wala ka systems loss, diba?
8: Correct. So,
9: pag base load ka, ang mga transmission lines mo kalayo. May problema ka kung may mga may panawag ng mga nag-illegal gani nga nang tap.
8: So, problema illegal tapping.
9: Oo, diba? Mm. So I think we really have to understand the bigger picture and the deeper picture. And I think ang programa sa province na Secure Negros, which was participated by the different sectors from the generation to the transmission to the distribution to the utilization, nakaka-come up na sa Secure Negros program for the province. At yan ang lang nang i-implement. But the goal is up to 2030, ma-inflate siya dapat.
8: Okay.
9: So kinanggan na ang political will. Now, kung karoon ka pa mapatindog ka sa coal plant, sa pa na mahumad, and then another 20 years pa na siya. So ang renewable energy can already be accomplished right away.
8: Okay. So mas maigid nga solar ang i-focus sa kuan.
9: Sa sana siya sa pinakadali karon. Kaya halimbawa sa Secure Negros sa province, nag-ano naman si governor na ang tanan ng mga building sa government like city hall, barangay hall, municipal hall, mga rooftop sa mga school buildings, pumunta nga na tanan solar, they're capable of generating alternative sources. And then ma-minimize pa ang transmission cost. Because it's just from the rooftop to the user, no? Consumer. Oo.
8: Sige. Bishop, salamat kayo sa mga pagpasabot, no? Sa imuhan lang, auhag kay medyo na misinterpret yung ideya sa uban, kaya di magiging mo total nga ni upos lang, kundi naalay demand nga angay nga lingkuran. Anyway, ni ingon magka nga welcome ni mo ang dialogue para sa win-win solution. So sa ato ang mga naminaw karon, no, kay medyo kuan magod nga ni upos mo kay mamugigiluwatan nga mga pamahayag, no, sa LGU. So sa imuha na lang panapos nga mensahe nya basig makausab batag interview nimo uncam gyud. Uncam gyud.
9: So Arnel, sa atong mga tagpaminaw karon, you have to understand why the church is opposing to coal or fossil fuel for that matter.
8: Yes.
9: There is an important value there, the principio. It's not about just like having electricity, pero at what cost, at what price. And when you say cost, it's not just money, but also effect to the environment, effect to the climate, to the health of the community, to the livelihood of the community. Now, para naman nakaroon sa Pax Silica, pag walang transparency ang project, no thorough discussion what this involved, asa na ang sa may mga kinanglano ana, ang sa mga epekto, diba? Supposed to be may environmental assessment study na eh, but sometimes the study is just pro forma. Kailangan talagang may masinsina na consultation.
8: Correct.
9: We were able to sit down sa scoping study, so ang mga fisher folk mismo nag-complain. So it's not just the church, there are other sectors. Kaya basta nakasabot lang yun ang tao, I don't think they will agree. Kaya ang developed countries gani, nagahinay-hinay na sila transition. Tapos kita na po sa third world na kita gani epektado, nagadima na gani the loss and damage fund para sa mga consequence sa global warming. Pero start pa kita another one. May meron pa gani ka-propose ng nuclear pa. So magsamot na gyud na.
8: Istoryahan ta ning nag-abot
9: mo. I hope pag magsabot sabton gyud ang unsay mga involved nga mga factors why the church is opposing. It's not just whimsical ang among to. O yo nga mapaupos-upos lang eh. There is a principle behind it. And it's backed by science. Yes. Mismo ang Pope nag-consult sa mga scientists and daghan may mga bodies na proven na siya So I don't think we are ako ha for the past 10 years that we have been campaigning, with what's happening now, we are really validated. We are proven right. Kasi kung naminaw lang sa iyo pa, kung nag sa iyo pa nag-improve na ang sistema, hindi ka mag-abot ani.
8: Bishop, I hope nga magkita ta on cam para nga dugang pag yung pagpasabot kay napay nuclear ba nga gitinguhan karon sa administrasyon. So salamat kay sa time, yes. Bishop, o salamat okay. Kayo.
9: Okay, bye-bye. Thank bye-bye. You.
8: Okay, thank you po na Bishop. Maigala si Bishop Gerardo Alminasa Maigala at og nakuhaan sa iyang reaction regarding na sa kuan kining unsa ni sa issues sa coal-fired power plant o sa mayong development gumikan kay welcome sila makiglingkuranay sa LGU at the same time may gala, no? Basta lang kuno nga makompleto ang requirements at the same time ang safeguard sa mga maapektuhan sa mga proyekto, why not nga dili na i-push through, dili ipadayon mga gala. O ingon man muna kanang doon nag-isakto nga konsultasyon mga igsoon. So dili na ta maglangan nalapas na pasensya gi kayo, no? Salamat ni Francis Alagar atong technical partner karong hapuna o happy weekend kanyong tanan, inyong ubos nga lagad sa walay paglubad, inyong Kaki 5 Arnel Herwila Dada.
11: Tang maayo nga digestion sa sport biotics nalahay ang pag-ariya.
12: Extend Food Superman from Man.
13: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Superman for Man.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabianan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit mula sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginhuypan sa ginhawas ang kabuhi, pero biskan nga yabuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yabuok way man gilpolos, pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon nga bililon siya bangod kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon, ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia at kagmahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, diri na kita dayon makabalo kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios noon. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatay.

Room kita. Pagi sa iya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa. Karun nga kay pasag-uli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kun isugpunta ang 1 Corinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyo nga nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 7 kag 1 Corinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios nun. Hindi pa kita Dios nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tawo. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tawo nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Angay si Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Dios nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gin pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain na muna nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross
Amo nang sa bisikulo 9 kag 10 buo sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na ang gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri makuturan kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu indi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butumbalon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina. Nga aman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agod matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod, no, gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala, pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan,
amuna tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dakug nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan kag si iba, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan ngayon gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka diun nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagod nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amugali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sang Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dahil na I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tamalon,
nakapreparar na daan sa atong istorya. Handay ka angay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, among kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo. Bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao, ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubanga sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provisyon nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Ngaman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa o silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kung ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangon, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya
Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita mahatagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo, wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugas sing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kay Istanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman giduso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw munang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipi sang kadulman, nga mus tanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan. Kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. O da mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga, paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos sang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan
nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha. Nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing o katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit nun nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpatamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mutalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

The very best of praise and worship songs.